0: yobbu fi nga xamne moy service de mine nga programmer ko mu dem ñu natt ko ci walu code de la route laaj ko lenn ci tableau yi nga xamne mënul ñak ci mo xam ko bu garfé nak ci lañ koy délivrer li nga xamne moy carte cosé mu doga am sañ sañu di dawal seret mais tay gis ngeen ne ñi dawal seret ci réew mi kenn xamul num toll té pourtant am ñu li nga xamne moy carte cosé xamuñ ko sax muy lu doy war parce que carte cosé bi da fay lo wara am ndax moy sa autorisation de conduite moy tax nga am sañ sañu dawal nat giñ lay nat itam day tax ñu xamne yow mi xam nga dara ci code de la route certificat médical bi tam day tax ñu xamne yow mi wër ni way fi ne saret kuna man nako dawal saret kuna man nako dawal lu doy war motax gis ngeen insécurité bi ci am accident yi ci am dégâts matériels accident mortel yu dul jeex doyna war bu garbe itam ki saret bi dafa wara am li ñi wax certificat d'aptitude waaw saret bi dafa wara am certificat d'aptitude manam keyit muy carte gis daf ko wara am bo xamne da fay tax itam djurum ben werr yu nak ñu saytu saret bi xol arne yi manam yere yi lepp ñu xol fi da ngay gis saret bu daw bam yag rek ngard fuf gi dag mu ben nit ñi lool lepp da ngeen koy gis ndax arne yo xamne melu ñu wara mel pune yo xamne tam day daw bam yag muy kalaj kalaj yi yu ci bare bari mo tax saret bi dafa wara am certificat d'aptitude djurum ben werr yu nek tam ñu xol saret bi xol arne yi ba xamne lepp werna man lay transporter ay nit bu garbe itam dafa wara am assurance bo xam tam da fay couvrir face wi face nga xamne même face en cas d'accident bu déé sax man nañ ko damper lo xamne borom face dina mëna jëndal benen face bu déé saretu mam dina mëna jëndat menen bam bu saret bi yakko itam dina ko mëna défarat wala ñu jox ko benen saret bu bes amna ben assurance bo xamne li yépp moko yoron ñukay wax canas assurance agricole kon itam assurance daf ko wara am nit ñi ci nek itam en cas d'accident bu ñu amé ay gañu assurance mën leen jël en charge pour taxaw leen mais Touba gis ngeen ni bari lago nan te ki sarel lañ ko jëlé mag ñu bari mënatu ñoo dem mënatu ñoo dik ki sarel lañ ko jëlé Touba dal li fi nek señ bi ci ay yefifaan yu ñu wara régler bari na lool teet urgence la pour ñu taxaw ci pour mu mën fay juggé ndax ñun rek ñoko fi jëlé ndax ñoko fi indi nak kon ñoko fi jëlé bu ko bëtam sarel bi dafa wara am ay carte job ci kanam ci ginnaw ak ci wedd yi carte job nak ñu bari carte jowla ji wax waye tour bi deug moy carte job moy lo xamne bu nekk ci saret bi bo dandé saret bi 100 mètres ak sa auto bo défé phare di nga mëna gis li nga xamne moy saret bi motax ñu ne ci kanam ci ginnaw wétu ndëjor ak wétu tamu ñu saret bi ñent wét yépp dafa wara am li nga xamne moy ay carte job ci face itam dafa wara am li nga xamne moy carnet livret sanitaire dafa wara am carnet bo xamne juroom benn wër yu nekk itam docteur vétérinaire bi day xol face wi wala mbam mi ba xam amna wëru di liggéey yépp ay nit ak di leen wacce wala di yépp ay bagage ak di leen wacce parce que carnet sanitaire bi ni valable ci bi def transport de personnes non la valable tam ki def transport de marchandises nañ ci bayyi xel bu baax baax ci walu tamit guddaayu saretu mbam 3 mètres la li commencé ci cogne bi ba ca ciatu balancar ba 3 mètres budé yaatu wayam 3 mètres 60 budé saretu fas guddaay bi 3 mètres 10 yaatu way bi ngeen bal ma saretu mbam 1 mètre 60 manam yaatu way bi 1 mètre 60 la guddaay bi 3 mètres yaatu way bi 1 mètre 60 budé saretu fas guddaay bi 3 mètres 10 yaatu way bi 1 mètre 80 fi may jexale rek moy ci walu chargement bi parce que lepp nak indi nako arrêté indi nako budé ci nombre de personnes yu wara yeb bagage bu ko yebé ñu ko parce que amna poids bo yeb ci bagage dañ lay téré nga yek ci kaw saret bi da nga wara té ci lab gi lang ak bop fas bi wala bop mbam mi diko womat way dañ lay téré nga yek ci kaw ci walu chargement itam dañ lay téré nga yep luy téré ne ci souf yep ay wéñ muy diréku ci souf wala mu débox dé ba maña ba bay lor ñi nga xamné da nga sékk ak ñom dembe ak dikki bi moy auto yi ngay dajalé ñi ñek yoy nga seuf lo xamné day débordé di leen yakal wala mu leen di gañ wala nga yep muy terrain yoy yep ci affaire chargement bi donc arrêté bi bari na bari way bo xamné xeyna li dañ leen ko ci jukulon rek ngir indil leen ko ci ñu leen di jaajeufal nak itam bu baaxa baaxa baaxa baax di leen contane xamna dañ leen di ubbil ligne bi rek ci 33 976 0909 33 976 0909. Salam alaykoum.
1: Salam alaykoum.
0: Ko tedd gi tour ak fo ñu woyé?
1: Ah, Seigne Papa.
0: Seigne ñaari pono.
1: Ah, na nga def?
0: ma ngi lay ziar di ziar sa xarit avocat safari
1: dama ne
0: waaw
1: yalla yalla sun borom may jamm defa ko djubbi ñet
0: amin amin amin amin
1: yalla na nit ñi deglu rek wax deug yalla manam li ngay def am na solo de
0: ah alhamdullilah alhamdullilah
1: da nga am lu bax da nga am ko lu bax bu nepp xana day gëna yokku rek
0: ndeysan dire jeuf
1: wax lu nit ñi xamul woon ba nga ñoo xam lu mu xamul woon ah ñu ngi koy xam ñi nga xam jangul ko la do xam ni loi yoy manam li ngay def lu ngay lu am solo la
0: ndeysan alhamdullilah
1: waye bu len transport senegal mom da naka rek suñ bi bo nek ci rew ba genn bitim rew ba xol la fa nek comme suñ senegal mom sen transport waron ko sopp baaxa baax
0: wallahi ndeysan
1: dafa am rek rek yu bare bare bare bare bare xam ko auto yi ci sarbe ah auto yi def porte bagage ci kaw bis yi suñ bi yoy yep amu ci yeen rew yi bo genné fi maliki ba ba ngay dem côte d'ivoire demel yoy yep amu ay bis yu baax la ñu yor ay bis yu baax ah kenn ni mu do yor permi bo xamni jangoko mais fi lu ngi xew lepp xam nga
0: wallahi ndissam wallahi wallahi
1: waaw accident yu bari lu ko ndi accident yu bari lu ko ndi bu fekke ne auto bi da bax permi bax sa li xaw ya ah señ bi manam accident yu bari
0: yi do xew cheikh sa
1: nga ngi ko ya ay bi ni nga dig ay morfal yo xam kenn xam am sa sabr kirim bi ah yet ni ni de yo xam señ manam kenn xamul accident ci xarab yek moti lepp yo
0: lo am fepp
1: ay accident yo xam kenn xamul bo dig suñu dekk bi dëkk mom lu gi nekk mom ah luñu def rek ñu ne legi manam dëkk maslaal dëkk def ni maslaal bobu mo indi problème
0: wala dëgg yalla wala dëgg yalla
1: waaw nit ki buñ ko luñu def dañ ko wara tek ci yoon
0: wa dëgg yalla
1: manam señ bi ñu tek ci bëre tedd kasso bu fekke dafa wara fay ñu mu fay verbal bu cher bu fekke dafa wara nangu auto bi ful yër ko mu ñu nangu ko mu bañ ci jottati bu nekk da nangu wara nangu terñ bi kan wuri te jottu mais lu dikku ñu maslaamu jall maslaamu jall maslaamu jall mo indi jé yépp na Jee, yep mo ko ni parce que day ni may ni fit ko day ni ni fet def lu len neex
0: deug la
1: lu ni def nak legui lu ñu ci na rafet ñu genn xay di fay gëlem loy day andi bëm ay problème yo xamni
0: wallahi
1: dara ci bëm amna problème
0: wallahi ndissane
1: barke suñ bamba rew mu yoonu suñ bamba la suñ bar rew mi ni ñu son ci affaire trace surtout tuba gi tuba mom fepp amuñu auto yu baax ñu do ñu xé deg nak ñu ko amuñu auto yu baax tré yu daw ci dëkk bi nit ñi duñu jox ci ay ciona
0: parce
1: que popul bi ci bopum mo dépasser manam ay dëkk bi ay village la yu dem manam dama ko dama wala auto yu baax ay bus yu baax
0: yoon yu baax
1: ay tré yu baax fañ di mbogam bogo yépp ñu jël ko fi lool moy dëkk
0: lay ndissane
1: waaw té manam légui permis ñu di ko contrôler bam tépp ku ci amu permis la nga yoro ko ñew ñu garé ko ngam ngam nga ñu bañ ñi jottu comme nonu ko tu señ tollu bobu buñ ko doxul ay ciol do nga leni gëna jël
0: lay ndissane jërëjëf ñu sant ko baax gërëm ko ñaari pono ñu koy contane bu baax baax comme ni ko waxe faaw daal ñu dublu ci yoon yi dublu ci auto yu baax baax baax wa ko baax
2: ñu ñaara ma ngay siyar baax de
0: koku baylahat wala
2: ah abdullah an nakaram
0: ah de sa
2: siyar
0: ni ziar wa meser mam balle yeb
2: ñind ci wala yoon yi lañ wax la xana ma ko ko ma gay wa ñu jam xana yoon yi mom ka defa reko defarat dem
0: xaj dina fa xaj kene moma jaxal man ndax di def fi xaj
2: na ko no fat ci wa defar yoon li wax nak digeunte hopital cheikhul khadim bi ak touba da la wax na mom buñ ko ma defar ak digeunte touba ak mesare nga xane yooni sare yi dañ leen wa def sare yi jann magal dañ am ay jafé jafé pour jaar ci télé bi yoonu sare yoyu lepp dafa yakko auto yi ñu bokk mu mëna dimbalé buñu defar yooni fakku ñu fakkal yoonu sare yi ba xane sare yi jëf auto yi dara dal dama baax di fatte do wa nak jaaru xofor mesare
0: wallahi ndeysane
2: yoon momi diko fakk momi defar ko ndax man dama gis bu mag dal du wa esul di ndaje sun gladeur yi diko fakk di fakk weti teri bi ba de ba guuy keur manar ko de lu go jël wala momit ba keur manar fofu kajor ak bawal yam man da na gis waye man legui di at yi gisatu mo
0: amna
2: lu ko wara am ndax bu maga jubé ñu fakk teri bam yaat way bu fa am solo garab yi ci pegg teri yep ñu daggu
0: xeyna ministre bu def nako defal
2: ko seen sama da nga taw fa di ko seen
0: xeyna decc di nako defal
2: ak tuwa naka yo xamni ci ko teri fi ne kan no daggu
0: yo
2: dañ ko wara dag dañ ko wara dañ way dañ ci wara dag fa ko mu leer nañ
0: ñu ngi koy sant bu baax diko gërëm xeyna ministre des infrastructures monsieur Dieti Fall dina ko defal en tout cas lu jug ñu sefo ci de waye li waral accident de bari na ci yo xamne loxol état gi ci bir bu baax baax baax assalamualaikum salam
3: assalamu alaykum
0: maalikum salam
3: papa
0: ah ko baax koku
3: bay mamou
0: ah top jërëjëf top jërëjëf top wa ndessane ñing lay dégg lu ñing lay dégg nak bay mamour top banque ziar di ziar président Barry Dieye président Moussa Mbotch actuel président camion d'évidence Mafal Diaw salam alaykoum
4: alaykoum salam
0: ko tedd ki turu ak fo ñu wowe
4: ñoo ci yalla nak yité
0: nangi sant bu baax kay
4: alhamdullilah
0: tabarakallah
4: ñu do fiñ pa ñu ci yalla baax baax
0: jërëjëf jërëjëf jërëjëf
4: alhamdullilah
0: tabarakallah
4: man nak ci marché gas la nek ci lay waxe tay
0: ate bismillah
4: ndax marché bañ bay faali xalé yoon wek yeen teli yeek legi yalla dafa def mbéri dafa xawa leer dal ba tegg wé ci dara mo ngi teli normal suñu ñoy poti nak dañ fiñ jaar aw kel wo xamanteni wi dal xamna suñu teltu wax yalla mëna def su yalla téré bu dara bu ñaan dara am waye jé mëna am dara
0: nga dëgg dé
4: ndax dañ ci jaaroo bi xéru metté metté mé auto yéek moto yi mom ah jaay ci lu metti wu bëré bëré wo xamanteni bi
0: man mëna faju dé
4: waaw lo dal mom mo tax mané
0: won
4: mo lo dé mo tax mané won na woti lay pour xamalé fakk ci parti la ni ko fara da jaagul téli
0: yalla nga commissaire dé dé
4: né sax suuré lolu won ma koy gis mom
0: lool mom lu mëna faju lo mom
4: waaw da ngay gis auto bo xam dé xëc ci vitesse wo xamanteni bi mom
0: lool mëna faju
4: sa marté mom dëgg la ma xam ma ko ci xam mom xamni mom teuy ba meuna leer
0: waaw
4: mais muntu wi wi day go xamanteni bi war nga fetu yenn xel
0: waji 20 à l'heure waro ko romb 20 20 20 à l'heure
4: li de mo taxone moy mané tay da wori pour wax li ndax deglu na fi émission tax ci dama ngay deglu
0: jere jeuf
4: mo tax nak tay man na wax li ndax yow xamna yalla may na ci cadeau xeyni do waxe dana am fu mu jotti
0: fofu inshallah ni ci wara jot nañ ci jot bu soob yalla
4: waaw baax li ay mo tax mo woti da jere jeuf
0: jere jeuf
4: jere jeuf
0: nu sand ko geureum ko bu baax di wax ne monsieur le commissaire le commandant mi ngi non mars occas mom faaw rek ñu yokkat jéggo ñi fay daw xel yu upp ñu leen di japp te di leen tek ci aw yoon waaw tek ci aw yoon rek ndax ak de vitesse mom jaadul rawati na ci biir marché bi fay daw yeen xel yi mom wax deug yalla lool rafetul jaadul te comme nim ko waxe tok nak ba accident mortel am fa ñu dog di wax wala ñu dog di jël ay dogal dotuko jar dal assalamu alaykum
5: wa alaykum salaam wa rahmatullah
0: ah wa ba alu mo len mo nal lol
5: da nga xam japp rek
0: c'est sama telephone bi ligne bi am jafa na dama doon bëgg wo
5: wa nga deugal da na jëm wo sax jamono le way bu wala
0: wala way dama duggal sama ligne ba paré wa digu nan ma machine nan ma dang fi amé borog yi ken xam xaw tay dama xaw tang ci ñoom jër ne la bu ngeen xewé nak amna opérateur bom duma tuddu turon way nama ko def ni la leen li def rek
5: deug la deug
0: bay leen fi dem ci ben opérateur ay bor yo xamne do xam lu mu doon sek sek jërëjëf
5: ci ziaré wa kat yépp la ñaanal jamm xéwal
0: jërëjëf sek
5: ñam sa borom yalla mu guddé fa wëral ciir yi
0: jërëjëf sek
5: agal yeen yi wax dëgg yalla ñoo ngi dégg émission yi xamna mu ñu wara dugg sa way ñu dégg lu baax rek xamna dina ñaanal jamm té ni ma la ko waxé rek insha allah ku am jamm nang ko am ku amul dang ko am
0: amin ndessan nang
5: ko ñi ni ku lay yéne jamm faaw nga am ko sooy yéne nga ñepp jamm
0: ndessan jërëjëf sek
5: da nga wax lu xoram na ci xari bi ngay commencé
0: waaw
5: jamono yi may jang auto dama am xey xar yu bare joge Touba Toul te yoyé jamono xar yu bari lol waye ma cité ci ñaari xar mané seeni borom xar yi day waru ñu ko acci porte bagage bi mëna mbolu da nga wax ko mané ko xar yi leena sol mëna ma sol mané ko yalla xamna ñaari xar yi leena sol seen waru leena ak mo waji ayal sa yoon niwu
0: la ilah
5: mo wo sa war bu ñew mané ko ku ñu wax Mori Diom bo mu lay andal
0: waaw
5: mané ko Mori ko na mané ko xari day dama né borom buñ ko acci porte bagage bi dañ ko sol waaji dal dal di seen ñu wax la mo xone ma sa yoon niwu buñ ko acci sa yoon niwu mané ko ah téñ do baña ci porte bagage téñ dugul ko fi ci sofu baay xajna fi kenn ko mom nangu ma duul ko fa am xaram mom mu lank né ma sam xar day ko acci mané Mori ne ko légui ya wax ñu acci mu ko nañ ko acci sama yoon niwu bu dé seen yoon niwu ta jojé jamono fukki jinn la jëlé won xar bi
0: eski
5: woor na yalla ak yoon gis nga biñ dëré ba bariñ fofu nga xamne baba bariñ dara ni ko baba Allah la dama taxaw li rek ciel bi jottal porte bagage da xam nga xar baba porte bagage li tamul ken xamul num tal xam nga xar fekke dang koy yex ci xam ay xar da nga len di waral la gëna auto bi djublu mom dañ koy won gëna ñom bu ko defé karaw bi len dug waye woor na yalla len gis nga señ fa bima taxaw bima yegge ba gis xar
0: waw
5: dama gis bari bari xol ndeysan
0: eski
5: ma fa gëmo ri nak mo ko taxal mu taxaw manako ma ra ana borom xar mu na mangi manako kay mu ñew manako xar mi neena buñ ko ajé réggé mu wax nga dëgg waxon nga mako waye gis nga bari lañ ko wacc woor na su baba ar bari al dara ne ko
0: ndeysan
5: ñu wacc ba xar mu ma ra tekki buum bi jox ko
0: hmm
5: mu dal na ma ci fukki jooni la ko jënd kéro dama ko yërem ba passal dama ko may
0: hmm
5: wallahi akhir dir nga dëkk bi nak mom manam dir nga transport do sey fa
0: hmm
5: dara du ko fi jëlé luma indi fi auto yu bax
0: hmm
5: te auto yu bax dara du ko fi indi luma ñu amay teeli
0: hmm
5: kenn du jël 5 millions du ko jënd ay auto diko dawal ci bitti bi dëkk bi ñi nga xamni ñoo yor restaurant du nit dañ defar teeli dëkk bi
0: hmm
5: nañ continuer ci lama waxon rek dëkk bi ku bay tabulé fu sey salu baye won mu ñoko defar yoon yi magi di daal waxon nañ ko defal rek ko ba ci yoon wi ma tok lo xey moy sama trappe bi rek
0: waaw
5: 120 nak sax lay wax 120 bi nga xamne mo continuer ba kër nga dem dool
0: wallahi ndeysan
5: ta aw xeer mu ngi ko fete ñun ñoy jimbul kone fi ñoy magale kam ñoy def lepp magale yeufi auto yi fi jaar
0: ba ki dem rek ma ngi xol seen vidéo da xuma daal xuma daal je
5: han
0: mané daal xuma daal je seen liggey bo ma ngi koy xol bëgg dem sama téléphone bi mi sama téléphone bi
5: wallahi asim gore ga ñu doona jam ak dekk bu way gis nga dekk mom amna kerto nak lol fi manam juma ji ag ba mel na u mel na mara mel ci dekk bi amu teeli mom dekk bi jaadu won na ko fo meuna joge wet go joge bo ñewé ba diko ci 20 km mo leer na man ma ngi dugg Touba
0: ndissam
5: waye buru juma ji ngay seen da ngay daw ba ag ci bir juma ji ci do xam lu xew
0: wallahi wallahi
5: ñi nga xamne ñoo jitt dekk bi nañ dimbulé ngir yalla ñi serigne bi dox ndigal nañu liggey dekk bi xam nga garo waxna ko neena man hôpital bax na lol waye hôpital yi bari na ci bax mais hôpital limi bari bari limi bax bax te liyeku moko gëna doon farata ya hôpital yi lu bari bari so amu xaliss do faj te tali ni nak bo buñ ko defare bo wirus dang ci jaar sank di mala nga jaar rek lo dugg
0: deug la
5: wa ñu dimbali ci yoon yi ngir yalla digal seigne touba seigne salu da ci sonnon fi may wax yow ni wora rasulallah yoon nga xamne mo jige ci xaw ko seigne salu do ko na ko ba fi ma tok ci 120 mètres ak yeneen 30 yeneen 30 wax na ko waxati ko man ñi liggeeyal seigne touba baye ci teli baye fi yoon la xamul loolu moy ban façon liggey nit bokay liggey dang koy liggey jëlum bëgg ndax kenn ku na xamna seigne salu mom li la bëggoon ndax dafa defoon nako waxoon nako
0: ndessane
5: waaw lañu dibbal ci yoon seigne touba seigne touba ma ngi lay ñaanal fonu guddi wër jaram
0: amin sek
5: ñaan fa borom yalla ba agress yene
0: amin sek
5: ba yalla jubale ak sawaji baye ndu yalla jubale le
0: amin
5: guddal seen fan ak diwel seen ñom ñepp ma ngi lay ñaanal sama borom guddal fan wëreetir ak yene
0: yepp jërëjëf
5: jërëjëf
0: ñu sant ko gërëm ko bu baax suñu baye Aliou Seck ndong ci Abdou Khadir namon nañ ko lool wax deug yalla émission yépp déggu ñuko 33 976 0909 wa alaykum salaam wa rahmatullah
6: suñu tap Seck
0: wa ku tedd ko kan la way
6: sidi ko lo ban Touba bax daad
0: ah ndissam suñu sidi ñu ngi lay ziar baax
6: wa ñu ngi rafetlu liggéey baax baax
0: jërëjëf
6: ah di la ñaanal suutu rak taw fi ak jamm sax daak
0: jërëjëf
6: waaw di nuyu wa Baghdad ak wa Daruma ak kepp kuy tewlu ci CAP FM rek
0: ndeysane dire jeuf way
6: waaw xam nga seigne pap manam yow émission bi ngay def ni manam dafa am solo
0: alhamdullilah
6: ndax manam safori war nañuy wote manam di wax seeni jafé jafé lan lañuy jankontul tel ci télé bi yentili mo baax yentili mo baax ndax bo xolé safori da ngay ni wote ci radio bi lu neew la
0: donc ndeyna war
6: té bo xolé transport port Touba bokku ci manam niñu transporté bokku ci transport Sénégal dé
0: dedet
6: manam xam nga tax mala bëgg ci transport Sénégal
0: xamna li nga wax wa aji bisna
6: manam ko Touba manam ñom manam seen transport bokk la mais ni ñi transporté bëgg ci transport Sénégal xam nga tax mala bëgg ci transport Sénégal
0: waaw
6: yow auto bo xam ci mënta dem Sadio
0: hmm
6: auto bo xam ñi mënta dem Mbacké
0: waaw
6: auto bo xam ñi mënta gën dem Diaré
0: hmm
6: auto bo xam ñi mënta gën dem Dara Djor
0: hmm
6: kon nga xam nga ni transport bëgg ci transport Sénégal
0: wala bu fa dem indi yapp ay nit
6: waaw légui ki ne fi xam nga lan lañ wara def
0: waaw ndissane aha
6: comme ça ni ci def ay mbour ci ngay dor ak Dakar indi ay tonne noir di commencer mar wax di dem ba Mbacké han fo tourner gis ab tonne noir ci dëkk bi ñuy circuler 24 heures ci 24 su ko defé ñi nga xamni seenu liggéey am na nakhri bu yagge dinañ yaru mais da ngay fop dëkk bi bayé ci ay Mbacké tuwa yo xamni kenn xamul won kañ la mais da ngay indi ay tonne noir ci ngeen bi ñu marté Mbacké bu jaré 200 ku man lé yékké loolu moy dama def ab bay do fop ab dëkk rek fop transport bi acc ko ci ay auto yo xamni kenn xamul kañ la han té yow Touba do ngay gis ak Mbacké Touba ñu nan ak kanam gi gone gi jugé na fi tok kilifa dé ñew sax ñoy do fi tok
0: kéman la
6: té loolu lepp kilifa yi xam nañ ko
0: kéman la
6: han ñi timit sofor yi info ñu bayyi xel di leen sensible ñu mëna am seen auto yi bop
0: waaw surtout
6: sa am banque bu leen di lebal ñuy am seen auto yi bop ndax sofor yi bo xol metti mi ëpp doole ñoko yor mais auto yi dañ ci amu dara
0: wallahi ndiss
6: dara kari bo xol 110 buñ ci réena may gi ak ndéki do nga lañ ci am waaw sofor bi tracé bâtiment di tabax da nga ñu neew la da nga buñ passé cionké 110 di ñi réer da nga auto yamuñ ci dara dañuy sofor rek
0: doy de war
6: war na leen taxaw gëna xol man sofor yu bari xamna fi ba fu do sofor yu bari xamna mais bi ngeen bo xol di ci jangoté metti na drop
7: amuñu ko ci
6: wala mais touba gi mom sen

0: jeere ngeen jëf mbokk yi ci antipine ànd ak seen rajo Icare FM. Xam ngeen ni mu leen ko waxee léegi rek ngir ma bañ a guddal rek damay jël sëñ Moustapha. Salaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Waaleykum salaam wa rahmatulah. Am bari tàcc.
0: Sëriñ Moustapha, maa ngi lay nuyu, ma bàyyi la nga nuyoo.
1: Okay, Cheikh Abdou, ñu ngi lay nuyu te di la siyaar. Di nuyu mboolem mbokk yi auditeurs yi rajo Icare. Góor ak jigéen mag ak ndaw. ndoxteel al alamul islamia la siyama a tarixatu muridia di nga nekk ci bëg ba di Cheikh Moustapha di yedd ala wa nasara di la jaajëfal di la ndoxteel di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan rawatina ci li fi tedd yu mag yi ñu nekk muy fukki fan yi nga xam ne ñooy fukki fan yi weeru si xijja yonent sallallahu alayhi wa sallam waxoon ci waxam jigéen bi ngaka bismillah.
0: Ok, jërëjëf sëñ Moustapha. Mu mel ne dëgmal nañ bis bu màgg muy bisub tabaski. Bëggoon naa njëkk nag nga xamal ma lan mooy tabaski ak lu waral ñu koy def ak nu ñu koy defee nga fàttaliwaat ñu ko ñu xamoon doolee xam ñu xamutoon jaare ci xam ba faw. Waaye njëkk loolu itam bëggoon naa nga fàttali ñu bisub tey bi nga xam ne dañ naan suba la tabaski mooy lan ak lu waral bu dikkee ñu bari di ko woor mbaa ñuy dundal bis boobu sëñ Moustapha.
1: alhamdulilahi bis

0: nagaram ayumari.
1: UCAB FM, Fiji Tubandam, 103.5.
2: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici, tout bandam.
3: Radio UCAP FM,
1: 103.5.
3: La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici, à tout bandam.
2: UCAP FM, 103.5.
1: UCAB FM, Fiji Tubandam, 103.5.
3: UCAB FM, la radio au service des populations. UCAB FM, la radio citoyenne.
1: UCAB FM, nous sommes ici à Tubandam.
2: UCAB FM, Université Cheikh Ahmed Bamba. UCAB FM.
1: Li ci kër gi di émission bu len radio UCAB FM 103.5 di jaglel talatu bu jot 17h30 18h30 juroomi waxtu ci ngone yu toftal fanwéri simili japp juroom benni waxtu ci ngone yu toftal fanwéri simili waxtu lemm oustaz ndongo mbay
4: ngi kep ko deg suñu kaddu di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: andando ak soxna
0: nday ma jox sant ban ba ti ngir moma may lu saxel dajjo nak lu saxel dajul murid yaangi bolo di lim seeni may te man jiyem ma lim samay may akal dama rustarax ngir lu reey li ma am te xamna ni man la ji wonit sebul lu ban la ji won ak lu baxul bunul te tay ma ngi tax lay tiranga ci fal kula tan sangam da koy japp reey mu farafal ko aw tundu may koy alal da fay sant deng deng mu andan ngiram te far mel ni ak tole mbate geewal ludul jongi jaram tay aw ndigal di farlo ko wa ko ko daw jekkul dama fek ndaw suu param sekk bis te ndaw to ta mo sut param yepp xal maji su moy faso jog degel wepp far ba far yepp ben te aw far du jël mi ngi waaje kay sel sel yi rek dekk te na wepp far yow na sam xel di dal mi ngi japp geettam di xeppi param ba to yal na te mi ci rek seeni xol ma gis nang mu na wax ma lo bëgg yow mana ko ludul jël la man soxlawul ku jël
4: a'udhu billahi minash shaitani fi kulli mawdhi'in wa fil awtan bismillahi wal rahman wal rahim qadir al aman alhamdulillahi wa salla abada ala alladhi bihi lana al huda bada سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي لق لساني وحلل منه العقد واجعله ذاكرا وشاكرا أبدا واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أنت الذي علمت لقمان الحكم فليهب المصطفى خير شيئا mbokki auditeur yi mbokki auditeurs yi ñu leen di nuyu fi ci radio UCAP FM radio université Cheikh Ahmed Bamba nek fi ci xallu wi jëm ndam daru alim al khabir ñu ngi nuyu ñepp di ziar ñepp waye di jital ci nuyu bi ak ziar bi sahibul fadila serigne muntaha bashir ñu koy nuyu bu baaxa baax te diko ziara di ñaan suñu borom defal ko jamm defal ko mbolam julit non lañuy ziaré serigne mamour mbacké mom cheikh mohamoudoul murtala diko ñaanal bu baax momit li nga xamné soxnako ci cheikh mohamoudoul murtala soson suñu borom jappalé ko ba mu jëlé ci lu kawé ndortu non lañ koy ñaanalé suñu buntu ci yoon wi serigne alhaji mbacké mom serigne bay mbacké jaaxal ñu koy nuyu bu baaxa baax te diko ziar di nuyu waaka serigne balla cioro yépp di len ziar bu baakha bax di nuyu suñu mbokk mi nga xamne mom lañu wut fi ci plateau bi muy pap sayer muy pap sek code de la route seigne fallou di nuyu wa keur gep ci nuyu bi tok ko ci loxo pap sayer mu jall ko ci mbolam personnel radio bi di nuyu seigne abdul han mi nga xamanteni mo ñu teel technique bi waye di nuyu suñu mbokk mi nga xamne mom lañu daan fegol fi muy seigne muntaha na mu am galankor ba taxtewu tay ñu koy nuyu bu baax te diko ziar diko ñaanal jamm mbokk yi bu mel ni niñ ko daan defe rek talaata bu jot ci waxtu bi ñëw di fàttalikonte. Tey rek xam naa dañuy bàyyi dañuy sof ci liñ soson day am luñ fi sof rek muy xam nañ événement bi nga xamante ni mooy jug muy tabaski di événement boo xam ne jaamu yàlla la. Xam naa sama mbokki looyee nii ak sama mbokki sàmme ni moom dañuy jàpp ne feetu noos la, waaye ak jaamu yàlla gu am solo la. Moo taxoon ñenn ci waa sàmbeen yi, ñenn ci magi sàmbeen dañ daan wax naan tabaski neex dagan, neex ba pare dagan. Yenn magi sàmbeen yi wala yenn magi looyee ni xam naa ñoo ko daan wax. Di ñaan suñ borom mu fekke ñu fekke ko ñun ñëpp te tal ko borom kër yeeg ñëpp rek suñ borom jàppandal li nga xamante ni moom lañu war a terale seen njaboot. Suñ borom mën na ko, yàlla na ko def. Jaamu yàlla gi nga xamante ne moom lañ ciy séntu it yàlla nañu ko suñ borom nangul. Bu ñu ko nangulee mu fulal ñu ko, bu ñu ko fulalee it mu làqal ñu ko fa yàq yëngut ci barki yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu doon xew-xew boo xam ne ni ñu ko waxee woon kerew rek war nañ cee def ay jàngat yu bare. Bokk na ci jàngat yi suñu maam Ibrahima alayhi salaam gëm-gëm-gëmoon yàlla, waaye wóolu gungu wóolu woon yàlla ba nga xam ne la ko suñ borom sant ba mu ko santee amu ci xel ñaar. Waaye nangu Ismaïla moom it nangoom. Ni ma ko waxoon kew rek ñun daa mel ni côté boobu duñ ci faral di waxtaan ak njaboot gi déedéet. Ñun daal suñu yitte yépp mooy nañ am xar mu ami béjjen xottil gone yi ak jigéen ñi, su ko defee léegi jeex na. Te am na solo lool borom kër bi xamal njabootam lu waral tabaski. Tàmmal njabootam it ñuy dimbalante, di dimbalante seen biir. Ku ci tane sa morom ci lenn nga dimbali ko ci loola. Ay mag a ngi nii te mënuñoo dimbalante, mënuñoo jariñante ndax tàmmaluñ leen ko ci seen ak ndaw. Ndax dafa mel ni mbokk yi léegi sama rek lañuy wax, sama nag moom mag ñi dañ daan wax sama moom siis rek. Moo tax borom kër bi wala boog kilifa gi daa war a jàngal njabootam bokk, su ko defee au lieu ñuy wax sama waaye ñuy wax sunu moom day yaatal. Sunu moom bokk rek, sunu néeg, sunu lal, sunu kër, suñu añ, suñu reer, yooyu yépp bu amee yaa ngi jëmbat ci gone gi ak bokk. Gëmloo ko ne ko loo amit danga ko war a bokk ak ñi nga ko war a bokkal. Loolu lu am solo la. Jàngal leen it xew-xew yu mel nii bu amee, yow mi nga xam ne yaa ne ci biir kër gi nga jàngal sa njaboot ne comme képp ku ne ci kër gi kala mag su amee yére yum solotut wala dàll wum solotut bu ko jotut war na xool rakkam di ko jot mu may ko ko, wala mu xool taalibe bu ko soxla mu jox ko. Loolu it danañ koy jàngal gone ci bési feet yu mel nii. Su ko defee gone bi bu tàmmee loolu nga xam ne moom magam mi ngi koy taxaw di ko toppatoo moom it xelam dana nekk ci toppatoo rakkam. Waaye bu fekkee ne gone danga koo tane te dimbali woo ko kilifteen gi du yomb.
5: motax fimne nit ñu bare ñu ngi jël tuuma tek ko ndaw ñi amatuñ kilifa lolu ñun ñepp mom lañuy deg ndaw yi amatuñ kilifa ñun ñepp mom lañuy deg waye ndax ndaw yi ñi leen wara yilif yërem nañu leen Serigne Touba radiyallahu anhu da daan wax ne nit sa yo ko dimbulé yërem ko mu nangu nga yilif ko nit sa yo ko dimbulé yërem ko mu nangu nga yilif ko xolal xew bu mel ni nga xamne mom lañuy sentu nga xamne yow suñu borom amna lum la baxé nga man ci dimbali say mbokk waye dimbali ci say jégañal loola nga def ko ñang ko defal dana am fuñ la tek waye boko mané lank defoko té mu wor leen né man nga ko ñenn am ci ñenn ño xamné sax dañ lay laaj amna ci nit ño xamné mom duñu laaj mukk amna ci ñun nak buñ la waré laaj dañ lay laaj buñ la laajé nak nga gantal leen su boba la cey juddo moy ak nono mo cey juddo té su boba yow ya dox tank nono yi kon nit ki bu fekké dang ko dimbali dang ko tané ci walu wërse muy sa mbokk wala muy sa dekkendo dang koy dimbali soko dimbali rek mom dana am cër bu mu la jox waye nit ki bu fekke day sa mbokk nga man ko dimbali rawati na sax mu ñew sak ci yow dimbal nga gantal ko tam woor ko ne yaangi dimbali ño xamne mom mo leen ci gëna yé ba pare nga wëlbeuti ko bëgg incarner ak jubo wala ak benno su boba lolit mënta ne té dafa melni légui nit ñi dimbali kuñ bokul dara mo gëna yomb ci ñom ñu dimbali seen bokk dafa melni légui yoon yi nga xamne mom la mag ñu jëlun ñun légui dañ ko wëlbeuti soppi ko ay ñang yoon yi mag ñi jëlun nga xamne mag ñi seen mbokk yëmal wuñ ko won ak dara ñun dañoo melni dañoo jël yoon yoyu suppli ko ay ñal bu ma ne suppli ko ay ñal nak moy la mag ñi daan def defatuñ ko légui ni rek maa ngi déglu benn vidéo bu am solo bo xamne ki ko doon wax neena pessa bi ñi nga xamne ñom la dal ñi ngi dekkon ties moy qissa bu am solo nga xamne waji da ci netti ne ñaari frère lañ ñu bokk nday ak bay kenn ki dafa am xaaliss kenn ki amul xaaliss ki amul xaaliss ñew ci ki am xaaliss ne ko dama bëgg nga dimbali ma ci xarum tabaski mu gantal ko te ñoo bokk genn kër bu nekk mu gantal ko bim ko gantalé ki netti neena bobu ñom Alhaji Abdou Aziz moy seen serigne neena koku xey dem ci Alhaji Abdou Aziz safonté ak mom nuyonté ak mom ne ko mom sakku ci mom xarum tabaski mu xamal ko nako nañ togal ñu xaar yalla lolu kilifa yu bëré dañ koy def fimne leg nga gis kilifa go xamne dang koy seen yaakar ne bo agge ci mom su lepp dana sutti fekk mom lamuy dund bu la ko waxon nga weddi waye ñom gis nga niñ daan dalale xelam togal ñu xaar yalla neena ne studi rakam joju nga xamantene mom la doon ñaan xarum tebaski jël xam mo xamne danaka seul aw seulu la tek ko ci kat katam ñew ba ci Alhaji Abdou Aziz jox ko nako xarme la la andil xarum tabaski daadi yëkkati enveloppe bu xaalis bu bari boole ci nga xam ne Alhaji Abdou xamutoon ne ñaar ñooñ ñoo bokk nday baay waaye ka toogoon di xaar bañ ñëwee da ko ne ah yàlla kat ñëw na jëlal xar mee nga yóbbu ko waaji jël enveloppe bi jox ko mu ne ko enveloppe bi boo demee nga dimbali ko mu laaj ko ne ko ndax sëñ bi xool nga enveloppe bi di ci nekk mu ne ko xanaa yàlla taxutoon nga xanaa yàlla taxul nga joxe ko waaye li ci gën a xoromu mooy da caa teg ne ko sëñ bii kat daa mel ni sax Thiès la jëm yóbbaaliku Thiès nga xam ne ñoom ñaar ñoo bokk nday ak baay situation bi am seen diggante nga xam ne waaji nee na moom ba niñ ëg si Thiès kenn waxu nee na bañ ñee wàcc xar mi waa kër gi daan ne ko ah diw da ngaa indiwaat xar mi nee na mu ne leen déedéet xar mi léegi mu ne leen xar mi léegi samam xar la waaye daal di jël enveloppe bi nga xamante ne moo ci àndoon muy xaalis bu bari mu jël ko jënd ko ay xar moom séddale ko fuqara yi nga xamante ne ñoo nekk ca koñ ba loolu ñu mën cee jàngate ne mag ñi ñoom toujours liñ daan def mooy dañ daan def te yàlla tax dañ daan def te yàlla tax fi mu ne nii ci dëkk bi nii boo demoon ci dëkk bi am na ay këri kilifa yoo xam ne boo demee lañuy foog ne yor nañ ko ci ay xar yoruñu ko te dañuy joxe te it mbokk yi sagam tabaski at ba at la wax dëgg yàlla bu organisation amee tuuti rek mën naa bañ a jafe mën naa jafe nag ci ñenn ñi waaye am na ci ñooñ bu ñu organise woon tuuti rek mën naa yomb ci ñoom kon liñ bëgg a wax foofu mooy nit ki bu fekkee ne da nga koo tane da nga koy dimbale te yàlla tax soo ko dimbalee te yàlla tax bu la fayee yàlla fay la bu la fayut yàlla fay la su ko defee kon tabaski mi ngi noonu xam naa benn fan moo ci des muy suba dinañ jàllale it lu am solo loo xam ne xam naa am na benn audio buy ñëw boo xam ne buñ ko bàyyee xel bari na ay njariñ muy ñi nga xam ne bu tabaski jotee dañ ciy gaañu dañ ciy loru nga xam ne am na benn infirmier ma doon waxtaan rek mu ne ma fu ne bu tabaski jàllee da ngay hôpital yi day fees ndax li koy waral lu bëri mooy nañuy jëfandikoo xéewal gi nga xamante ne moom lañuy xéewloo nañ koy jëfandikoo ñu bëree bari mën naa am duñ xam nañ ko war a jëfandikoo ba du leen lor lool nag lu mata bàyyi xel la wax dëgg yàlla loolu taxutoon tabaski moom newuñ la nga ray xar mi tey lekk ci ba loru déedéet te buñ xoolee buñ duggee ci biir kër yi fim ne ñu bare ñu ngi ci wàccaay wu am solo waaye loo waaj na nga bàyyi xel sa wérgu yaram bàyyi xelit sa wérgu yaramu njaboot bari na ci ñoo xam ne ñoom danañ fexe ba duñ loru waaye nag njaboot gi ñoom seen yoon nangu ci axakay njaboot gi sa yoon a ngi ci ndax tey bu fekkoonte kenn dafa am jafe-jafe buñ ko yóbboo hôpital yow la cay dem lépp yow yaa koy def kon fexe ba ni ngay jëfandikoo ba doo loru nga fexe ba njaboot gi ñu jëfandikoo noonu ba duñ loru loolu am na ci solo xam naa Cheikh Abdoulhad bu fekkee ne audio bi jàppandi na nga jàllaleel ñu ko ñu dogu ubbi téléphone bi bismillah
6: alhamdulillah inna shaytanir rajim bismillah rahmanir rahim allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma fi sen mbok professeur makhtar lu mané ñu di len ziar ñu fassé né ñew ci laaju mbok mi né ak tabaski gi nga xamné mo ngi jibs to mo né dal niñ ko wajé ñan ñi niñ ko wajé danaka mënu ñoo muccu ci am ci jafé jafé mom man ta ñak ndax lan moy dal waccay wi amu né légui nak bu féké jafé jafé amna ndax man nañ ko amal solution ak lan moy don solution yi ginaaw ñi nga xamne faaw rek ñu fa kassalu ba daanu ci kamb gi buñ daano ci kamb gi nak lañ mëna génné ci kamb gogou wala lan mo leen di dimbalé ci seen nekk ñi wax ne de lek ndawal lu bari rawati na ndawal lo xamne dafa niin neena ndawal lo xamne dafa niin ndawal lu doof da lek ci kanté bu bari man na indi ay jafé jafé yu bari yi bokku na ci jafé jafé réssal bokku na ci jafé jafé ci walu feur wala sax ay ballonnement ba ci ñenn ñi nga xamné sax dañoo am yenn tawat yi man nañ ci jëlé sax AVC AVC mom moy li nga xamné rek moy accident vasculaire cérébral lolu nak ñuy dal bu len dalé rek seen gundu mën na fa yëm ba taxna nak nit ki dara warta jar waro ko jaral mu koy muy jël lolu diko wéccio dundam jaruko ndax ndawal mom liñ ci santane ci tabaski buñ ko jëfé ndax li nga xamné mom lañuy yonnatu sallallahu alayhi wasallam sante moy gatt bi nañ ko def ñetti xaj benn bi ñu saraxé ko benn bi ñu jëfëndiko ko benn xaj bi ñu denc ko lolu suñ ko defé duñ dajé benn jafé jafé inshallah ay da nga gis ño xamné lepp luñu wajjal ci wacha yoy rek dañu japp né pour seen biir yi la waye dédé nekul né lo ndax yalla mom limu soxla ci jëfin bi moy acte bi rek moy ragal yalla bi mo ñu wax ci alquran né lan yanallahu lahumha wala dimaha walakin yanalu taqwa minkum yalla xolul ki nga xamne mo ëppalé lum tourti dara wala ki nga xamne ndawal lim am moy ndawal lu bari li dédé waye ragal yalla bi rek moy li nga xamne lool la soxla ci mbir mi kon buñ ko défé ni nga xamne non la ko bëggé rek inshallah man nañu muccu nak ci jafé jafé yi ba tax na ñi nga xamne nak faaw ñu daanu ci ndax ñi ngi koy jëfëndiko ndawal loolu boko bëggé jëfëndiko ci jëfëndiko bu muccu ay dañ koy toggu ak ndox ndawal dañ koy toggu ak ndox buñ ko toggé ak ndox ba mu ñor donte le dañ ko bëgg lak amna xar yo xamni xar yu mag la da fay bari graisse soko jëlé lak ko non rawati ni ñen ñi xam ñi lak dañ ci def dawl yi day waw ko mu rek kenn du ko mëna jëriñu waye soko toggé ak ndox ba mu ñor man nga ko jaarale ci safara bu ko defé bu jaaré ci safara bobu nga jël ci lu yam nak jël ci lu yam ndax lek yi ëppal ci baaxul waye su fekke dañu ëppal rek nga xam ni ñu ngi lor suñu bop faw ñu nango jëfé té ndigal yi moy li nga xam ne mo ñu amal ngeerign ci suñu yaram amal ñuko ci suñu borom amal ñuko ci suñu jaamu yalla yi nga xam ne ni mom lañu wara def ak lepp rek ku nekk manam mom bopam manam mom wir gi yaram lolou faaw mu sam ante lek ndax bir dafa am lu meuna def am lu ci wara def am nu ko ci wara defé su fekke nit ki sam ante wut ak lolou lolou nak jafé jafé lay don motax ñi nga xamné dañuy def lu upp ci ndawal li dañ ci def épice yu upp am na ñoo xamné seen tok dañuy jënd rek di jour rek liñu togg xamnañ ne duñ ko mëna mukk jëfëndiko ci bis bi mënta nek waye dañuy sét dañuy dem rek luñu xalaat rek wala luñu gis rek wala luñu tassé lu ne rek ne danañ ko jënd ba seen xol sedd té ñan ñi fék liñ yor jéxut duñ ko ndan nak yalla bëggul yak nak ah motax jarna baye xel lepp lu nit ki def rek war na ko mëna mesurer sét la ci gëna dëgg doomu mu yamalé ko fa bañ ko bolé yak bañ aussi ci togg bi ñu ci def dawlin ndawal duñ ko toggé ak dawlin man lañu togg ndawal li lepp té dara du ci dem ci dawlin ñu bañ rek top dawlin bi ak di nan boisson yu am gaz yi ndax yoy moy indi constipation yi séré yi nga xamné mom la nit ñi dal mom lañu dajal leg leg wala resal bo xamné bu yeex la wala sax feur yi ndax da ngay gis né amna ci yo xamné bu dajé ci bir estomac bi rek day fermenter wu fofa yoy nak moy provoquer leg leg ñam yi nga xamné du muju res day muju am jafé jafé ci walu resal nga gis borom di am bir bo xamné da fay gonfler di am ay gaz ci bir bi waye di yegit ay metit ak ay cramp ci walu gogou di yeg né dafa dis mu yeg fofu di say bo xamné leg leg sax man nako indi tono bu tar ak nekkin bo xamné jabut ginnaw bo xamné jëfëndiko ñam yi ñen ñi ci lool lañuy jaaré am bir yi daw wala mo xam ñen ñi mo indi len séré waye su fekkene nak nit ki munta mu ci mbir mi ba munu ci muccu man na jëfëndiko ndox mu tanga man nako ci fe yi ñuy diglé ñu ci am solo la wala mu jël ginger def ko infusion mu tang momit wala sax muy mante mu def ko infusion yoy yeb bu ko jëfëndiko wala mu jël citron bi limon mu bolé ko ak ndox mu tang ndugal ko yoy yu am solo la ci walu gogu ci jafé jafé yi nekk ni yi way né moti rek di lek teud nit ki na moytu lol waye nay na ndox mu doy waye moy moytu nak boisson yi nga xam dafa am gaz mu waye na buy lek in moy lek dank waye nak nay fexé aussi di jëfëndiko yi nga xam né lu melni soup yi mu diko jëfëndiko ak fruit yi yoy dal bu koy def rek yalla man nako ci dimbalé moy moytu ndawal yi nga xam da fay bari graisse lol ak yi safsafal yi nga xamne yu melni kané yu ëpp yi ak yenn friture yu mu diko éviter ak sucre su bari mu diko éviter waye muy sammu anté nak xamne dal ndawal dal bari lokoy lek dekké ko lek gënut ci nit ki waru diko lek yi ay yoon ci ben bis loli ñu bayyi ci xel bu baaxa baax diko lek bëgg bu set baaxul diko lek ay yoon ci bisit bi baaxul waaw nit ki dal war na di deglu yaramam limu yek ne loolu lako yaramam wax mu defi loola ndax di nga gis koy lek ndawal waye fekk na mom xam na ne ndawal li soxlo yaramam moko ñeekk bañ waye mom mo top bakkanam rek nof ko ci ndawal loola waye fekk bëggu ci dara ndax nim ko jëfëndiko ci ay fani fan xamna ne li nekatul lu soxla du nekatul lu normal waye loolu yëp ñoom duñ sammu ante ak mom ay dañuy sammu ante ak li nga xamne mom lañu mom moy suñu bëgg bëgg rek te loolu nak jarna moytu bu baaxa baaxa baaxa baax ñi ñu mbolam di ñu ciya di jëgël di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi
0: ma jox sante ban baati
5: ngir wa jërëjëf professeur Makhtar Loum waxtaan ni amna solo lol professeur Makhtar Loum nak di ku bax ndaysan sama xarit lol di jangale fele ci CM Franco Arab nek Daru Salam di waju bax ñun ñep deg nañ xelat yi nga xamne joxe nako ci tabaski gi di xelat yu am solo ngay denkane yu am solo yo xamne dana jariñ sama mbokk yi li nga xamne ñom xamna ne duñ def ndank waye ci biir audio bi deg nañ ci wax yu am solo muy nit ku nekk dafa war di deglu yaramam
7: lolou di lu am solo rawati na nak ci ñi nga xamantene ay personne âgée la nga xamne ay mag lañ manam aw yaram dañ koy deglu nak moy lepp lula dal bala la sonal dana am ay signe yu muy woné soko télé xam nga téla dem fa nga yaakar ne fa lañ ko mëna faje ñu faj ko motax mel mak ndaysan daf may wax ne mo jangoro dang koy yobbu hôpital bala la yobbu hôpital jangoro yow dang koy yobbu hôpital mom bala la yobbu hôpital lolu du denkane lu am solo xamna seigne abdoulat man nga ñu ubbi téléphone yi mbokk auditeur yi kon ku bëgg and ak ñu ndak ci waxtaan yi man nga wote ci 33 976 09 09 ñu ngi nuyu mbolam auditeur yi nak di nuyu ñepp di ziar ñepp di nuyu seigne mohammed fam seigne dali ndjay Baye Ousmane Gaye soppé radio bi ñepp rek seigne mohammedou marone da melni gën nañ ko dégg ñu koy nuyu bu baaxa baax té di ko ziar di nuyu mbolam auditeur yi nga xamantene ñu ngi bayyi xel radio bi nuyu suñu yaay Coumba Faye fele ci gis ga momit ndaysan muy ku baax ko xamne day bayyi xel radio bi di nuyu wa marché alom ga yépp di nuyu képp ko xamantene ya nga fa tay bayyi xel radio bi ñu ngi nuyu bu baaxa baax te di la ziar di nuyu wa marché musobe suñu rak ju fa ne seigne ibrahima bay ñu ngi koy nuyu ak mbokam yoyu nga xamantene neena dañuy bayyi xel radio bi sa su nek kon mu melni mbokk yi wax deug yalla bu ñu deglo professeur Makhtar Loum ak denkane yi nga xamantene joxe nako muy denkane yu am solo ndax buñu faté né doom adama bu nek yaramam dafa am lo xamné dako laaj am lum laajut fim ne leg leg nga gis tabaski wala yenn événement yi mag mo xamné xeyna day top ndijoram bokk ak ay goné yo xamné fimné goné li goné man mag manuko li goné man mag manuko fimné goné sa yu lekké ba sour bu démé ci ay activitéem lépp man na lam lekkon lépp man nako bañu andil jafé jafé waye bu féké né mag la mom amna num koy jëlé rek man nako andil jafé jafé té tuduna ci tawet so xamantene dafa bari légui muy AVC nga xamné bu ñëk mangi ci lañ ko daan gis waye légui dem na ba danaka gonay yépp gonay sax da leen di dal loolu it mu joxe ci ay xalaat yu am solo waye joxe xalaat it ci bo jëfëndiko ndawal ba nuppi lo ci wara tek jëfëndiko ndawal pare lo ci wara tek lay la nga dem ci keuru mbayen wala keuru samben wala keuru loyen senu glacier lañuy tek ci perong ba rek def ci tembal ci aw glace doñu glace def ci ndox mu neex te mbokk yi kuy xalaat rek bo xalaaté di nga xamné lek lu nin ba pare tek ci lu sedd bo dé xalaat ni kessé rek xalaat kesse diko baye xal rek war nga xamne lolou baxu ci wergu yaram motax fimne amna ci ño xamne duñ jëfëndiko lolou amna ci kilifa yo xamne fimne man nga dem seen kër gis ñu tek lolou ci perum ma waye duñ ko laal ñom sa yuñ lekke lu neen danañ fexé wut lu tang tek ko ci kaw lolu ngay def nak waru ko yamale ci bop dang ko wara yaatal ba njabot gi ñoomit nga xamal len ne sa yo lekke lu neen kat lu tang nga ci wara tek ngir nga baña loru lolu
5: don lo xamantene ay denkana yu am solo waxna yit ay xéeti ji yo xamne lo bok ay xéeti nan yo xamne boko jëfëndiko man na la dimbali ci la nga lek gawares bokku na ci ay jinjë rek yépp yoyu mu wax waye nak waxut bu sedd bu tang la wax kon denkaana yoy doon denkaana yo xamantene yu am solo la tayit lu mata bayyi xel la ndax nit ki lu meuna wut wër gu yaram moko wën té sey xoy bu daan wax nan lepp luñ la né day maye wër gu yaram té daqo wut ak sharia lolu jarna def lepp luñ la né day maye wër gu yaram té daqo wut ak sharia lolu jarna def lepp luñ la né day maye guddu fa nit té daqo wut ak sharia lolu mën na def kon guddu fan baxna waye guddu fan gu and ak wër gu yaram nak mo gën wër gu yaram nak likoy joxe kenn ku nek ci ñun bu xelaté limi lek rek ak nim koy lekke leg am yu koy dal yo xamne dana ko woor ne mom limuy lekke moko tek lolu ndax am nay borom xam xam yo xamne dañ na wax ne nit ku nek bañam moy gaspa melam moy li ngay lek mo lay lor motax fawuñu ñu bayyi xel ñi nga xamantene non lañuy jëfëndiko ci bëss yi nga xamantene ay bëssu fête la su ko defé ñun ñëpp ñu xamné bëss la bo xamné bëssub jaamu yalla la professeur waxna légui ñi nga xamantene non lañ wara def xarmi muy benn bi ñu togg ko benn bi ñu saraxé ko benn bi ñu denj ko waxna yit ne yaramu doom adama lajut lek ndawal ci 24 heures yi ay yoon yu tegalo neena yaramu doom adama lajut lolu kon ñi nga xamne defé nañ ne manam dañ ci wara ndekki dañ ci wara ndawu ñu ko waxe añ ci reer ci ñoñu kon nañ xamne lolu man na andi jafé man na andi jafé su ko defé lolu ñu bayiko xel bu baaxa baax ndax wax deug yalla jaamu yalla la go xamne and na xewal waye nak xewal gi su ko defé nga xam nang koy xewlo ba lor lu ci juddo kon su ko defé rek niñ ko waxe legui 33 la bu mu joko gi 33 976 09 09 33 976 09 09 kon mu melni niñu tambalé won rek ñaanal borom kër yépp suñ borom may leen ak jappandal su leen ko mayé ba paré it ñu xam nan lañuy jaamo yalla ci xewal gog nga xamantene mom la len suñ borom jox ndax buñ xolé nit ku nek warna jang ci tabaski ay warna ci tire ay leçon yu bare leçon yi ci gëna am solo nak moy yow mi nga xamne yaay kilifa nek ci biir kër gi war nga xamne su ndigalal yalla ñëwé lolo borom keur dako wara def kon borom keur bi war nay fexé ba lepp lu muy diglé di ci sonal wa keur gi na ca ndigalal yalla jitu ndax bu fekké né da nga nek borom keur bo xamné da ngay diglé lo xamné yalla néwu ca lolo su boba top la ca
7: kuko defit da ngay am bakkar ndax dañuy wax ne la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq kenn du top nit ci lu neexul yalla motax lañuy tassa bi ndonati rek ci wajo xamne de soxnam dafa nelaw comme niñ koy defé ci barab ci armeli rek mo xam le ne mom soxnam ci rafet na ndortu ci na ma nga ajjene ndax gërem nako waye serigne bi da ko laaj nako yow kula gërem yow ndax yalla gërem na la motax serigne touba ba muy denk soxna pende job dako wax ne ko zawjuki taqiyyi zilula sa borom keur bu ragal yalla bi na nga jaamu yalla ci mom te sakku ci mom ngeureum kon ndekete ñun niñ koy gisé leg leg da ngay gis ko xamne soxna so xamne day def lu ko neex buñu waxé mu wax ne neex na borom keureum japp ne lu neex borom keur bi rek dagan na wala bok ñenn ci ñun fi ne liñ japp moy lu neex sa borom keur yow soxna ci man nga ko def te dara du ci muju do ci am bakkar ndax neex na sa borom keur dedet sa borom keur bu fekke ne da nek ko xamne da top bakkanam di la def lo xamne neexut yalla lolo bu la neexé nga bañ ko kon du lu neex borom keur bi rek soxna ci dako wara def su ko defé njabot gi ñu yar len ci niñ ko waxé won sank rek yar len ci dimbalante wa yar len ci saraxé tay bu fekké ni bisu tabaski dafa jot wala bok événement bu mëna doon nga gis ne yow kat yalla mayna la xiwalu xottiwaatal say njabot ay yere yu bes waye dekk nga ay nit ño xamne xeyna seeni dom ak say dom ño masé waye seen loxo jëtup seen ginnaw nga tamal say njabot yere yi nga xamantene mom lañ amon ca dara sikku ca ñu jël ko dem jox ko seen mbokk yoy lolu amna ay kër yo xamantene dañ koy def seen njabot lolu nak liko wara jitu moy yaay ji fexé ba yéré yi nga xamantene xalé bang koy am yéré yi ñu sam nga xamné yu melni bu amé dana mëna tan ci yéré yi xol dekk ndom bi nga xamantene xeyna loxom jottul ginnawam mu dimbali ci ak njabotam ñu jël mbokk mi salam alaykum
8: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
7: ku baax tur yak foy wote
8: Ustaz Mbaye Touba Fall dekk Touba Lansar
7: Touba
8: Fall dekk Touba Lansar
7: Touba Sar
8: Touba Fall la tuddu
7: Seigne Touba Fall
8: ma ngi dekk Touba Lansar
7: ñu lay ziar baax
8: ñu lay ziar Mbaye
7: ndeysan
8: ñu ñaan ak jamm
7: yalla ñu ko yalla boole
8: ñu ñaan bokk ci ñu yépp
7: amin
8: ko ñaan ko tedd gi ci lu mu yaggal ko ci doon ko wër
7: ndeysan
8: ñaan Serigne Mamour ñu defon ko na wër
7: amin yalla ñu ko yalla boole
8: yalla yalla yaggal ko
7: amin
8: toye fa ñam bi
7: amin
8: ni ko am dafa di waxale ci suñu ñu fa sey ñu dañ jaxima mi fa sey na ñu ñu ñu ara gi yépp
7: deug
8: ni dal na ñepp na bokk ñu lay yépp parce que ko ko ñag bi di kaddu di ñaan suñu borom bi suñu jëmi ñu fekk ko total ko
7: amin
8: ci té bi suñu borom di ci ñu yam nga wax defal nako ci
7: amin
8: ko mo gotum arfan yalla suñu jappatal nako
7: amin
8: niko am yalla niko murlo
7: amin
8: yalla bu suñu jibu fekke
7: amin
8: yalla bokk ci fekke wa te bokk ci man yi ma
7: amin
8: tak jare na suñu lahi barku bantu wa
7: amin
8: ustaz ni sam ñanga gay do wala jang
7: wa
8: su tu doon momir ya na mo
7: hein
8: man su tu waje ñi wax do momir ya
7: wa
8: ñegen yoy
7: ñi
8: top ci lay jor bop da rek mo ni nekkat
7: dañuy top seen ndijor
8: ci ndañ yo dañ koy top waaw sa tax ndjaru bo fu ne dañ la indi jax jax tax bi ñetti appartement la
5: bir
8: ñetti appartement la bi jël lo nopp ben bi la ci ngi def ben bi nga nan ben gëm bay ko diko noyé bay su bëgg jëm ñepp yëm def ko nek
5: ñetti yëpp nga def ci ndawal wata bor
9: waxna lu am solo ci ñi nga xamne lekku ndawal yombu len nga xamne neena bu de ñi dekk Touba mom li ëpp ci liñ koy jëfëndiko moy magal Touba ak Tabaski bu de ñi dekk Touba nak Tabaski mo ci liñ koy jëfëndiko ñu jël mbokk mi salam alaykum
10: wa alaykum salam
9: ku bax ñu ngi lay ziar
10: oustad
9: waaw ku bax tour ak fay wote
10: gillay fall fi di dar salam gapp sen
9: seigne gillay fall
10: waaw
9: seigne gillay ñu ngi lay ziar
10: ah no ngi lay ziaré
9: seigne gillay mbara djobu leer
10: ziaré seigne man taxa
9: man mbara djobu leer na fofu
10: radio ba leer na fi leer na ka tay
9: Touba fan
10: gapp gossas
9: nga gossas waaw waaw waaw
10: gapp di gapp sen
9: gapp sen waaw
10: no ngi lay ziaré
9: ñu ngi lay delo ziar bax
10: ziyaar señ muntaka
9: jëjëba
10: ak njabot cheikh amadou bamba gep ziyaar señ mamour mbacke njabot señ modou moustapha mbacke gep
9: jëf
10: ayen ngi ci bis bo xane bis ma bu ñu seen ginaar suba wala ngay ne def la nga man wax la nga xam bo te nelaw
9: deug la
10: lol dem na ba ci ngend ni ngend lo mënu wala ngay lepp waye dem na ba ci top sa loxo wala ma ngi li nda wax da top sa loxo top sa ndijor
9: top sa ndijor wa
10: top sa ndijor moy lek lo xani munu ko
9: lek lu upp
10: lu upp la ca dess moy nit ñi legi do am adam ci bari nga xam dañuy dolé jall luy dolé jall moy da ca sa mbokk manut nga dem te utuk xari ko xani ci upp le na mo la dem upp mu xar wala mo la xani nga dem diko joxe den tak ko xamni ci loxom jotul ginaawam nga war ko dimbali ci gatt wala dara ci xali bi jar ko am be tara lu ne ma la wala nga dem tax te yere wakas boge potti ci jël ci ay yere gena bu julle ba ci ngor nga say doom ak ay doom ñoy and nga fexé ba ay doom am solo ni say doom di solo lool da ci am solo lool way ni dañuy jël ko xamni ki ap mo la fulé wala ngeen di tolo di man lent nga di ko dimbali bayyi sa mbokk yegna ni nga waxe lepp ba ci abdou allah jabdo ci ko nga don wax ñaar ñu bokk lay ak bay ma waxtu maraw ben yon radi maraw tan amna solo lol dimbulenté da bax ndax man nga dimbulé tay nit bu suba mu am ba dimbulé la mu am bay dimbulé deug
9: la
10: ndax télé mom taxut
9: dédé
10: am taxul ñak taxul ma ngi siyar ñepp sama mbokk mom genn legi sama doom baye bobu cheikh touba fallan
9: sa fallan sa
10: ndessat mang koy siari mang koy deg toujours mang siari ci na ousmane gay ak mohammed pam ak imam bey
9: jerejeuf seigne gilay fall mom doon wote fele ci gapsil ci gossas waxna lu am solo ndaysan mom ci timbulante wa deug yalla bu fekke da nga dend ak say dekk lu te xeyna seen loxo jot seen ginnaw nga fexé ba woutal sa njabot lu ñuy sol ñom nga sourale seen njabot lolu lu mata bayyi xel la tayit buñ xolé yow la ngay jël diko jëndele seen njabot dula wañi dara dala yokay waye dula wañi ndax amna ñoñ mbokk yi duñu fatte lu rafet lu leen nit defal amna ñoñ duñu fatte lu rafet lu leen nit defal ni nga xamantene duñu fatte lu ñaaw lu leen nit def fimne leg leg nit nga tané ko ngeen bokk benn famille wala ngeen bokk genn kër sax waye nga bañ ko dimbali diko torturer leg leg diko sonol lolou duko fatte waye soko defale lu baxit topotoko diko dimbele lolay duko fatte kon nañu tamal njabot gi bok tamal njabot gi ku tane sa morom nga dimbali ko lolou dana tax goné gi bu magge don goné go xamné kep kum tane rek dana fexé ba dimbali la fimne lolou bo demé ci daara yi da nga ci gis ay gona yo xamné luñ am dañ koy bokk ak seen mom waye leg leg nga gis ci gona yo xamantene luñ am ñom dañuy foyo mom lol nak ñaari saay ko gisé mën na delu ci kër yi nga xamantene fa la gona yi di joggé ci jangal né amna ay kër yo xamné ñom luñ am dañ koy bok ak ñañ ko wara bok waye amna ci keer yo xamne yit bo demé kenn ku nek ak sa bop lo man sa bop nga koy manal loy def sa bop nga koy defal waye lolu mbokk yi li tax worut moy tele day am tayit buy ñew du taggo te sa su nek man na ñew motax bo mané dimbalel ñi nga wara dimbalé ngir ëlëk yow it bo télé ñenen ño xamné dañ la mëna dimbalé loolu doon lo xamantene lu mata bayyi xel la kon su ko défé mbokk yi xamna né liñ ñu cërélé won ci waxtu xamna da melni mi ngi mat yalla ñu yalla may ak fekke ak tal te yalla xeyr ñu ci bopam yalla def ci kër yi jamm def ci penc yi jamm waye def ci rew mi jamm ndax jamm moy lepp yalla ñu yalla defal jammi pos jammi njabot jammi dekkendo jammi yaram lepp suñ borom man nako yalla nako def kon xamna dañ leen di jox dig dajé talata bi di ñew ci waxtu wi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: tawat ni wesa dundal ta jekko sa mbolem bañ yi faw ni ga yey rend jekko lañuy ñaddo keren di bu wër dundal ta jek ma jox sante ban ba ti ngir moma may
1: Li ci kër gi di émission bu len radio UKB FM 103.5 di jaglel talata bu jot 17h30 18h30 juroomi waxtu ci ngone yu total fanwéri simili japp juroom benni waxtu ci ngone yu total fanwéri simili waxtu lemm oustaz ndongo mbay
9: ñu képp ku dégg suñu kaddu di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: andando ak serigne muntaka mbay
9: serigne muntaka xamna kon len lay jox kaddu bismillah
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنصر علي بركاته

0: اخباري
1: ايكاب اف ام اخباري اباب سيامباي.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh dal len jam ci radio UCAP radio université cheikh ahmed bambakar du gangi bawo ci ndam daru alimul khabir khibar gudi le gëna fess ci xibaar yi bok na ca tabaski geek waccay yi gënaaw ëlëk lañ ko fasiyene amal taxna ko bay faali li mu takku ci ak jur ñu yobbu ko fofé ci xal général des mouricadu yëkëti na ko dañ ci del ci wax na mo gëna yaato tabaski geek waccay yi nakala yu walu ko demaka dik bi mel yok pass yu ñen ñu koy addu dañ ci dik gën ko yaatal li dañ ñu ci boole dimbali dañ koy faral di amalante ra naka tax ki do rab depté aw sek dugal loxom nak ci jappalé gi mustapha ndjay nga fon dañ ci andak mom ci bi jotaay xibaari lay doon li gëna fess yene kay mbokk mo na rekomal jotaay bi ne stout ñu dikeen ci forum facce gi ndem sopna sunu borom
1: ikab fm xibaar yi pap sayar mbay
2: fara wo ci addu kay be ke machine bi ene askalu ci deglu radio ikab 103.5 di téme rek ñett yu tomb juroom ngeen koy deglu ci bande fm bi internet bi ñet www.sunufm.com youtube ikap tv live tay le talata di ñaar fuk ak juroom ben fan ci wéru tubab di wéru may atum 2026 de pok juroom ñet fan ci wéru wala di tabaski ci atum jinn yak ñent témer ak ñen fuk ak juroom ñaar ci gaday gi waxtu ñi ngi ci 20h02 ñaari simile bot ci juroom ñet waxtu ci gudi ikap ngeen man ko deglu tam sunu ay application ikap fm wala ikap tv fu ngeen nek ci addu man ci baye xel xibaaru gudi
1: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
3: Radio
4: IKAB FM
3: fi ci Touba ndam.
4: Xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
4: IKAB FM rek moma ci doy
2: 103.5 témer ak ñatt yu tomb juromi IKAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru gudi gi tabaski gi alxamis inshallah la ñu ko fasiyena mal bay faali nak lim bu takku ci ak jur ñu indi ko xarit general des mouride serigne muntaxa mom serigne bassirou ci jotaay ba ñu ko don amal nak kaddu serigne cheikh fall yëkëti nako fa serigne dame sodo fall ko ko don na jotali ñu tan lo telu serigne cheikh fall kaddu yëkëti nako ci kanam serigne muntaxa serigne bassirou ci jotale ko serigne dame sodo fall
5: serigne mi neena assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
6: mangi nuyo ji ndigal
5: serigne cheikh fall neena mi ngi nuyo ci ndigalul serigne bi
6: serigne xadi
5: moy serigne amdi xadi fall
6: mi ngi nuyu serigne bi
5: mi ngi nuyu serigne bi
6: diko siaré
5: te diko siaré
6: diko ñaanal
5: te diko ñaanal
6: bu be yag
5: mu gën fe yag
6: ba liggey bi xamne mom la ko am liggey lo
5: ba liggey bi nga xamne mom la ko mamam di liggey lo mu agalé ko fu kawé ndortam barkab cheikhou rafal
6: adi ji nak
5: adi cheikh rafal adi cheikh rafal la
6: jo xamni ji
5: serigne
6: xadi moko digal
5: serigne amdi xadi moko ko jëfël
6: cheikh rafal mo ci ba mo digal cheikh rafal
5: serigne touba moko digal cheikh rafal muy tabaski ki
6: ndax cheikh rafal dako laaj digal
5: ndax cheikh rafal dako sé laaj digal mu jox ko digal li
6: jo sa guddal
5: jeru sa guddal kenn ku ne xam nga nimu deme
6: lola moy moy dox
5: waxtu wi lola moy dox waxtu wi
6: mom digal digal la jaw
5: mom digal la semone
6: ma len dako laaj ndax seigne matheuski
5: way dako laaj ne ko ndax seigne ma tebeski
6: bo demé bu nek ci keur ga
5: mu ne ko bo demé lo fekk sa keur ga nang ko dakh indi
6: bu ko
5: yelo nak bo delo nak lo fa fekk ñel na la
6: dakh lepp jox ko
5: mu dakh lepp jox ko
6: lolu moy dox
5: lolu moy dox ba waxtu wi
6: kon
5: tebeski gi mu joxe ni
6: digal la jaw
5: digal la sem
6: yok na baaxa baax
5: yok na nak bu baaxa baax
6: kon serigne bi sant na gërem na
5: kon serigne bi sant na gërem na
6: liggey bi melna no xamni dawni mel
5: ndax liggey bi melna no xamni dawni mel
6: lolu nak baaxu serigne bi
5: baaxu serigne bi
6: ak ndigal li
5: ak ndigal li motax mu mel ni mu mel serigne amni neena
6: adeji
5: mi ngi ci tabal mourid yep ak julit yep ak serigne muntaxa mi nga xamne
6: lolu serigne touba la gëdoon
5: talibib serigne touba la bëgg doon ak mouritam kep mom la bëgg doon
6: way
5: li nga wax sax ne ko khalif general des mourid loli talibib serigne touba bi moko gëna lool ku ne xamna ni lool mo nek ci mom ndax liggey bi dis na lool ku ne xamna limuy jankontel du noppul suba du noppul guddi waye liggey bi moko gënal leppam kon ñong koy ñaanal mu wër té yag fi ak mbolo mi andal liggéey bi yépp sëriñ bi nak né liggéey bi mu liggéey
6: mom
5: munuko sëriñ bi moko liggéey lo kep luñ ci def sëriñ bi ko jox waye sëriñ bi sëriñ bi
6: bi ndé liggéey bi
5: bi nga xamné
6: indi liggéey bi
5: indi na liggéey bi sëriñ bi nangul ko ndax bu fekkone nangul ko ko kon dina am kersa do xam fum jëm waye liggéey sëriñ touba la bo xamni cheikh rafal moko liggéey jaarale ko ci mom moy mu jox ko jëwriñum ji lamu
6: ko jëwriñum nguko
5: bu fekkone ni jëwriñum nangul ko ko kon dina met ci mom lol ak bayfal yep waye nok bi mu ko nangulé sëriñ bi san na gërem na baaxa baax buñ don tok fi ak ci way itam te gusunuko duñ dem fen ndax mom do nga leen bëgg xol waye gannaaw gis nañ ko nak sant nañ bu baaxa baax ndax ñi ñoy mom kon jërëgen jëf liggéey bi nak mbolem jëwatu cheikh rafal gep ko an tambalé kër mam saliou fall
6: sëriñ
5: ba ci bay saliou addé yépp mom lañ dajalé andiko ak cheikh yi nga xamné cheikh rafal dañ la cheikhal ñom ñep seen ñak nga ci ak soxna yi digeen ñi nga xamne cheikh rafa lay seen mam nga xamne dañuy ay digeen way ñoo gor ñi ñoo seen ciir ñom itam seen jëf nga ci biir kon jërëgen jëf sant nañ bu baax gërëm nañ bu baaxa baax li moy adé ji tegg nañ ko ci kayit bi amna lo xamne itam mi ngi ci biir xana ba serigne cheikh jugge bu ko xolé dana ko meuna leral serigne bi ne ñi ngi koy ñaanal mu yag fi ak jeewriñum ji ñu yag no jité ñu yag top seen ginaaw mu yeb yoon yi fo xamni kenn musu ko fa yob naal yi mu naal nak ci juma ji ak yenen yalla nako akale jam te and ko wër ak katan ak man and ko talibe yeb lol dal la serigne waxon nako jeregen jeuf
0: batay jota ba la noy def ci turu khalid general de mouride serigne muntakham serigne bassirou serigne cheikh abdou latif fessel ci mbektem ci taxaway bi nga xamné njabatu mam cheikh ibrahima fall yag na nako taxawé ci lu mel kaddu yëkëti nako ci ñu tewlu
7: ci ligalul cheikh muntakha ñu yëkëti ak ñu yoon jotta ci lo xol salu ñu jotta ci lo xol ci sooma seigne am defal delu jaar ko jotta lu ko mandal ñep ñu ndari seigne am defal bokk salu ñu seigne bi day nuyu na leen sant na leen gërëm na leen mooy ci sëriñ Amdou Khady ak yéen ñu gëru taa sëriñ ñi sëriñ bi ba yàgg wax mu toog ak yéen na leen am na ay ab yëg-yëg bu mu yëg wax bu doy ñabal si ay rafal muy ak cofeel ak jàpp ak bëgg sëriñ bi bëggeel goo xam ne nun nu ko xalaat moom it munu ko tudd ci lammi ñi da cee tudd la mën a tudd rek yéen ñii ko fi ñëw ba tu nekk itam xam na noonu tafeel bu am ci yéen ak jàpp ak ngërëm ndax loolu naka jekk moo ne ci sëñ Muntakha waaye nag bi mu yore liggéey bi sëñ Touba bii sax koobu sëñ Amdou Khady da ci amaat ak yëg-yëg boo xam ne ni mu koy waxee waxtu mu nekk na xolam set na buy xelam dal na retiix ndax genn bëgg laam mooy liggéey bi sëñ Touba bi di yëkkatiku rek dañu laal suuf nam ko waxee woon ba muy teg kaar wax ne liggéey bi sëñ Touba bi ba tuwaal ko wala la gëm ba tey mooy li mu bëgg ba tey moo tax sembi yeeg naal yeeg ak soññe beeg lépp bëgg liggéey bi sëñ Touba bi doxal waaye xam na ne sëñ Amdou bi ni mu ko ci jàppale moom sëñ Muntakha xam na ko xam na ne ni ko sëñ Amdou jàppale ak saxawaay bi sëñ Amdou ak jëf yi nga xam ne ju mujj ñëw gën a kaare gën a rafet gën a përsër loolu dal na xolam sëñ Muntakha lool sedd na xolam lool ndax sëñ Amdou kat xanaa sëñ Muntakha la mënta jaxal waaye yéen ñii ba day noo waaye nun mëre yu ndaw yi de jaaxal na lool ndax man mi mu def noom te loolu rëy ci man lool dafa am ñetti fan te bàyyi sax woowu ma ni ma dafa am lu muy am nga xam ne lu fa dajee rek dafay wax yóbbu lam ci dee nag moo ma gën a neex da koy wax nag bu gisee ci Ambacke rek yow mën ngaa wàññu xarab bi jot
8: ECHO FM xibaar yu dëgg bu tewee
0: téméré ñett yu tombu juroomi kab radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bawo ci ndam tabaski gi jalani de sédi ba tay ci ndimbal yi don koy ci faral di amalante taxna honorable député awa sek mom nakay am ci jëf jo xamne kon don nako japp li ñi seen loxo jottu seen ginaaw mustapha ndjay nga fon reportage
8: ni mu koy défé at mu jott honorable député awa sek genn na ay ndimbal ngir jéglél ko ci jamono tabaski gi ñi seen loxo jottu seen ginaaw
9: légui nak am na ñoo nek ay représentants du peuple bala ñu ko doon nek citoyen sénégalaise bala ñu ko doon nek ay talib sin touba la ñu ci dëkk ni ama ñu doon ñu ñu doon dañ dal dajale suñu du ak suñu dakar di ko def moy lo xamanteni dañ ko tabul def ci suñu parti parce bi ñu nek mais ñun ñu ko tamé ci touba yi nga xamanteni ñu xam nañ ni ñu ko xaar ñu ci ñu sëgg ñu ñuy défé social ak jënd ko
8: jëf gi mu amal filé ci touba ngir jappalé ko ñenn ci askan wi dugulé ndéni la koy amalé sa suñu jubé tabaski
9: émission béré béré béré def ñu ko ay ñu dëllu wat buñu ko boy jaré continuation sociale def na doon soir ko la faté ak ci cadre talib ñu xamna xam la ñu
8: jappalé gi lé mu leen di jappalé ngir gën leena mëna taxaw ci tabaski gi ñu gis né am nak yokuté ren gi té liko sabab moy
9: fa ñiko soxla dañu gëna bari ak gis nañ né tabaski kuko am ak kuko amul ñepp am nga yéene def lélé da nga gis nit dina am gatt ba am lu ci bool lélé nga gis ni am lu mu ci boolé lu lay and gatt ba am nako ta do amul gatt dati ne bu fi lu ñuy woné da ci am suñu ay nit yi nga xamanteni dañ leen fekk ba seen kër kenn ko lañu yëkëti gatt daal nak ndox la ala def ko ñun ko yalla tane ndiki def nga xamne mu ñu wër xëy ci dañ ko fi yok ta gi nak yalla bu la yoké da nga wara yok yalla bu la yoké ci wër ci da lay won ni nga wara def wër ni gëna bëri ci ci kaade bobu rek lañ ko def kon def nañ gis nañ ne nek ñu won dara sa daan nañ gorgol lu def ta yalla def ñu ne ñu téwal askan wi département marké yépp dama wolu nañu te ñi téral lu ñu préwé kon yokku té amna
8: gi leen dimbal ñu jappalé ci ñu bari waye gën ci baye xel lolit ñi dund ak lago
9: mo na na ñom la jittal waye bañ paré bo leen ñi nga xamanteni yalla dogal na seen lu ko démonstration ben ñom ñoko jitt ndax da ci bari ñi nga xamanteni ayna ki nga xamanteni sax yalla jox na téram lepp mat na waye mëna dem ma def menuisier mëna def maçon am yalla dogal am ci ño xamanteni suñu amul ci lu ñu japp day gëna metti ci ñom ndax mënu ñu dem def lu gëna ñu def do tax mu ndik ci ñom boy xol ñom la ndik jox ci jitu ci ñom la ndax dañ ñom la ndik wo dañ jitu bel ci yeen
8: Aliou Fay bokku ci ñi ñu jaglél yi leen dimbal ne taxaway honorable député Awa Sek bi mu leen taxawut ñi ngi koy dogo gis ci gox bi
10: ñom ci ñong koy dogo gis ci député bu mel ni ñong koy dogo gis ñong koy dogo gis ci fet bu jëflante ak ni ak askanam ñong koy dogo gis
8: bim ne député ak légui ngeenel deug la ci ñom
10: ñun moy la goy mom bu nekké député ak légui gis nañ suñu bop baaxa baax ñun kay wax de yalla suñu yaakar mom alhamdullilah dañuy sante yalla diko ñaanal rek wax de yalla man mom
11: yalla cëndal ak ngeerëm la ñu koy ñaanal nak baax baax ci mu bëgg yegg mo xam yalla nako suñu borom yeggale limi yottu na ci suñu kul rek mom yag na te delu dina ben yoon
8: ginnaw ba ay fan déssé ci tabaski gi am ci ñu li seen jafé jafé moy luñu tabaské honorable député Awa Sek yëkëti na ndimbal lu am solo jagne leen ko lepp rek ngir fexé ba seenu tabaski mëna jappandi
0: Moustapha Ndjay tabaski gu jappandi ñu bari nak jamono ji japp yoon ku ci neew wara julé ji fa nga fekk baax ñu ci bari nak dem ci dëkk bu seen bi di Touba tax nak danaka dem ak dëkk bi ñu ci bari nak ci yu auto yok nañu seen ay pass way tam dem ak dëkk bi ku ci ne ya ngay jël ma toy ba nga ca bëgg ñen ci sarade ñen ci auto ya sunu natangay al mouride ya def nañ ci gëstu nak naka la passé mel ak liggé bi ñu déllu ñen ci yéggu ci walu ñu mel
12: fi ñu ne client yi mom moy gëna bari dem garage pour déllu ci seen dëkk yi amna ño xamné ñing ci daral yi moy ndindi wala kër kabbu wala kër aljuma ñom mi desef ay xar du yobbu liggéey dal fan yi mom alhamdullilah rabbil alamin mom la borom sax di mëna wax toujours ñing yeb bagage waaw ñing yeb bagage bu baaxa baax
13: no bagage fi ci marché rek la ñi gënti marché yo ay soble ay pompeter yo non programme kër ga bu ñu après ñu waxala ñom yobale fu fuñ mëna jëm ci Touba waaw borom même xar yi ak yeb de ñoo fi ni
14: waaw pour client yi rek mo ñoko taxa jox mun client rek ñu taxaj jox sa suñu teye dañuy ñew bu ñewé yeb bagage client genn ak mom ku sene nak day am bagage am rek duur bagage kenn quoi
12: ñun doxale wuñ ko tay tam du lu rafet ndax su fekke da ngay fay 100 francs ba julli ñew japp na né tay julli mbirum social la ci dëkk bi kon dañu waron ñom dimbalé nit ñi liñ mëna gëss ni ñu dimbal leen ko motax yokku mom fi mom kenn du fi yokku sax ñun nanguñ ko sax fekke da nga jëlé fi ay bagage yobbu gën nga bari dal 2000 2500
14: waaw client yi mom tolora la rek waaw amna ñuy fay ay 2000 ay 1000 francs ay 1500 ba 5000 amna ñuy fay ay 35000 dem jouf
12: non liggey mom nit ku nek yaay ki sa bop ko wa nit ku nek dal yaay yor sa education bop même kinari da leen wara jox ciir bo xamni ëlëk bu la gisé dina sa war duggu ci yow mais yow ki ya rek engagé ko rek ki ko lolu baxul quoi faté ko day personne lay mel yow kon yow da xaas bu le intéressé mais ñu na client do no wara def do no wara xamanté xamni ño bokku war demul dik bi ñoko bok affaire bi da lo gis na tek tay dal baxna ci quoi andako dal
13: yoon di mom yoon di jëlé te jogé talibès jëm jumaaja yoon bobu warna bok ci li nga xamantene programme bo xamantene ci lañu warala bok ci li jëk defar mais li ken xamatul tali la ken xamatul yoon la
15: ci wotale amul ben jëm pep ku jogé ci garage bi amul jafé jafé xamul fek mais garage bi ku fi jogé mom amul ben jafé jafé ndax dañu yersu bok ba ñun ñep ño bok ben éducation
16: kërign bi dañ koy soxla ci julli gi muy tabaski gi rawati nañ ñi xamé ko ñom ñoy lak lolé nak tax sunu natangal mouride yoy batay def nu ci app geustu bu yaatu bo xamné nak jëm na ci ñeël ak ñaami saako bi digënté juñné ñaar témé japp juñné ñent témé ranu koy wéccé ko ñi ci yëngu ak ñi di jënd kat yi seen gis ñi dawlu
17: ñi ci waccay bi ci am yaakar bu baax wax di yalla bagage mu fi dal ni ma manki wut mom sa yi am ñi ngi joggé Tamba ak côté Casamance ba xawa bari façon amna bu jël 6500 amna bu jël 7000 amna bu jël 5500
18: ya mi daal rek ñu sande yalla ba di wax ni metti na lool mais amu ndara ndax mom ci lañ sutur lool da 6h lañ yew tok dalu 8h ñu xey mais heure wacc mom amuñ ko da parfa dañuy dem ba ay timis ñu sañu dem ba la midi ñu wacc mais mënuñ ko am
17: ñi am yaakar dal na xam nga ko Sénégal rek ñepp ak man ñepp ak man ñaar dañuy bayyi bam gëna sus ñuy soga ñoo waye amna tamit nak ñoo xamni ni ñuko seen carton may mom ñi ngi jëna dang dañ fay yor ay sarret ak auto delivery essence yi commencé nak ñi amna ñuy jël dal essence
18: do mu dépendul fen parce que mën nga wacc am 100000 mën nga am lu bop mën nga am lu am sax mën nako ñaka mën dal
19: bi jënd ay pari ciula rek ndax amuñu xaas bu démé ay saako ak xaat ay ciula rek lañu jënd fum yab rek ñu yam fa jamono neexut
20: liñ ci soxla mom dana bari mom waye buñ amul xaas duñu mëna jënd lu bari waaye liñ ci soxla mom dana bari ndax danaka togg yépp kërign la lépp luñu mënti togg rek kërign lay do ay kilo lañuy jënd lañuy pécé lañuy jënd lañuy def waaye jënd saako mom am mënuñu ko mom ndax amuñu xaas buñ ko jënd
16: mbokk ngeen di top batay ci xibaaru guddigi ci Cap Radio Université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu ga ngi bawo ci ndam darwalimul khabir xibaaru guddigi ñu wax ci yaq yoon yi tax nak fofé ci Baghdad ak lu ko wër moy ci bari gédé yaq yoon yi yaq tax nak Fallu Diop doon kenn ku fekk bax ci gox bobé di ci yëkëté gaddu di ci soñé Mustapha Ndiaye la jokkol ci jafé jafé ñu ngi ci dund ñew taw lam ci fessel
21: ñun kat wa Baghdad japp gédé ak japp ndar xaxam japp sañu camara da no am jafé jafé bo xamné waxtu wuy xin sax duñ bëgg mu taw ndax wax deug yalla bu xasse ba taw mom tout premier taw buñu diga def askanu gédé mom japp Baghdad ak djéj ak japp ndar ak japp sañ ci camara ma nopi nañu dug nopi nañu genn ndax talibu bon ndax talibi ndox mi da fi nek ba newtu dewen buñ ko nacc du fi jogé kono lolou may lancer appel do commence par le maire ak ministère bi nga xamné mom lañ denk wal lolou mu gessu askanu Baghdad gissana nak mu ñewti fan ye dug ci site yu bari waye nak gissana ni Baghdad deguma ñu lim ko ci kono damay fatali ndax magal Seigne Abdou Khadir bi dafa yexi te kep ku xam Baghdad xamné deku Seigne Abdou Khadir la waaw kep ku xam Baghdad xamné o yoon yi day tum ranké ko xamné apuna yoon apuna day wax dafa jadul ndax té depp xamné da nga nan fay taxi 1000 francs bu xassé ba taw wala mu xim bo fay 10000 francs do ñu Baghdad wala nga fay 5000 ta pourtant moné Baghdad ñaari yoon la amna yoon wo xamné mo ngi joggé Aliya dug ci Baghdad yoon wo su maté 2 km ci la yam té li ci yaq bari wut pour man japp na né buñu ci mëna dimbali sax défarat tal yoon wo yu nga xam ci Abdou Khadir mo fi de defal te bañu bé sontu donte bé mu ta jak buñu jappalé won ci yoon woowu dinañu di jappalé lool waye buñu mëna défa ñaari yoon yépp te ci la wa askanu gédé ak Baghdad te liko wër gi seen
22: radio
23: IKBFM
1: 103.7.
3: Kamer ak ñatt yu tombu juroobi kab radio université Cheikh Ahmed Bambakar du gaangi bawo ci ndam Daru Alimul Khabir mbokki xibaaru guddigi ñu yexal yeen ci ponku bi koy kemal li gëna fess ci yene kay ñu leen koy na faral
22: UKB FM
23: li ci yene kay yi
24: Pape Cheikh Ndaye
3: bismillah enquête quotidien yene kay ma nga ci Al Aminu lo mi ñu def ilimani jorin yene kay bi xeyduñu xamal ni jomay ci Al Aminu la tek sunu natangoy xefesal sen ay natal ñok ñaar ñoy ñuy safonté ko joxonté loxo mom mi fi nekkon loxo Ndaye Diorop Sonko bi mu xam kon lata muy nekk ministre d'état ci présidence yene kay bi ni Al Aminu lo dik na ci primature yene kay bi xey di ñu xamlé moy kan source à quotidien ci la nekk ma tay di ñu xamal ni Ilimani Diorin ju ESG yene kay bi ni fofé nak mom la ñu ko denk mom Al Aminu lo mu doon ko xamne nak danaka mënono wax ni ñu ci bëré bëri amna ñu yaakar ci aka palam sunna tangoy ne bëri wul kenn ko xamne kon yëkëti ngay kaddu di xarab fal gëñu ko fal ci fofé di primature sunna tangoy yenen del ci nañu ci kenen di Ousmane Sonko mi xamum la fa wotu yene kay bi source amo xey di xamlé ba tay liñ ko wara dello fofé ci pentum ndaw rew indi na ciow sunna tangoy ni ku ci ne ak nga gisé lu jëm ci walu derlu gogalé digënté démission di tekki ndomba tanko El Malick Ndiaye ak dugalatu Ousmane Sonko yene kay bi ne pentum ndaw rew ma nik fa ci ko tay gi danaka bo sa gotur ak pecc xoo ci walu yoon danañ ko fa néméku sunna tangoy nga fay fessel natal bu ñu mel révélation quotidien ma nga ci Ilimani Diorin gi ESG Al Aminu lo yene kay bi ne théoricien bu bor bi nga xam ko ndu ko neubu mom lañ tek ci bop njitu Ilimani Diorin yeb yene kay bi ne primature ki nga xam kon mo fi don layel bor bi ñu neubu mom lañu fa tek sunna tangoy xey diko fessel ci sooga ki di assemblée nationale ci lañu nek jëm ci walu ko ponk yi xam jëm na ci walu ko yoon ak taxaway bi nga xam kon ubil nañu ko buntu bi ki di Ousmane Sonko ngir mu delu ci pentuma le Dakar au quotidien ma nga woné natalu El Malick Ndiaye Ousmane Sonko lu jëm ci walu taxaway bi def nañu ko ci sunna tangoy ni ay reng reng deug bo sagantul dana ko nembé ko ci pentum ndaw rewma Al Aminu lo ak jomay nya ngay safonté yene kay bi mo xey du no xamal ni jomay mom day yakaram wek na ko ci Al Aminu lo mi mu def Ilimani Diorin sunna tangoy ni mom mi mom la no tan ngir mu wotu Ousmane Sonko ci primature l'évidence quotidien ma nga ci digënté dak démission ako pal sunna tangoy ne fimu tol ni kay bop rew mi jaxassono lol ku ci nak sa taxaway yene kay bi ne njitu president Bassirou Diomaye Diakhar Faye dak na sonku ci primature fal na ki nga xam momo Al Aminu lo ki di El Malick Ndiaye tek na ndom tang ci al fofé ci assemblée nationale sonko yene kay bi ne bawona primature ma nga jëm fofé ci assemblée nationale sunna tangoy ni El Malick Ndiaye xajal nako togom Al Aminu lo sunna tangoy ni jamono ji mom mi bok ci pastef doxal lu jëm ci walu ko projet bobé fi mu tol ni mom la no tan ngir mu jité lu jëm ci walu primature pap gi yene kay bi ne ci walu tagat yaram bude domi afrique yi nek ci rewum espagne mo ci gëna ragneku yene kay bi ne saison ren bi kay mo fudal ko senegal bi jox nañ ko raye wa yene kay bi mo xey di fessel ay jaar jaarama taxaway bi def nañu ko ci ak dekkndo go xamne kon gu dal lañu ci nemeku rewum senegal rewmi quotidien mo xey duñu ko netti ne kay lu jëm ci walu ko lolé xamne kon mom modi dekkndo gi naka lañ ci man defé yene kay bi xey samp ci blaaj ndax lu jëm ci cohabitation douce doon dekkndo gu dal gam lañu gis wala sax ay reng reng ci bop rewmi yene kay bi ne li ñuy gis day fi mu toll ni tayna xel lool primature Al Aminu lo lañu fa def ngir mu wuto Ousmane Sonko Dakar tans yene kay ba tay ma nga ci assemblée nationale ba ak lu jëm ci walu ke jamono ji toll way rewmi fan la Senegal jëm non la yene kay bi xey sa blaaj ku ci ne ak sa gis gis li jëm ci walu yunu mel wal fu quotidien ma nga ñuy xamal di ñu xamal ne lu jëm ci walum koom lañu bëgg joyenti Ilimani Diorin ju ESG xam xam ci walu walam fofé la match sunna tangoy ma nga ba tay Ousmane Sonko mi ñu war yu boat fofu ci assemblée nationale jamono je kay wa Senegal ñi ngi déglu conseil constitutionnel bir mi fan lay mujjé Aïssa Tall Sall mom batay ma nga yëkëté cadeau mom jëmé ko ci njit président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nek ginnaw assemblée nationale fimu toll ni kay lu jëm ci walu ko majorité bi fimu toll ni ma nga jëm ci kom yene kay bi mo xey di fessel lu lu mel len lo xamni ko les echo del sene ci batay jëm ci walu Ilimani Diorin gi ESG sunna tangoy ne ki nga xamni ko mo re Al Aminu lo danaka kay mok ki di Ousmane Sonko bokku ñu ay jëmu kay ku ci ne ak sa la ngay xalaat gis gis leg leg ñu wutale ko lol yene kay bi batay ma nga ci danaka ki di Ousmane Sonko touré ko té egg ci persoir ba moy fofé ti présidence assemblée nationale yene kay bi ne jomay nga ci lijeenti ya batay leneen lu yor yor ko ci del ci na ci ne Ousmane Sonko ci assemblée nationale
1: lan motax ñi xam ko ñom ñodi ñi nekk ci système bi fim tol ni seen fit dara tul yene kay bi xey fessel ab natalam ak natal bu met wo xamne kon def nako ca le verbe quotidien yene kay ma nga ca président Ousmane Sonko ci assemblée nationale professeur Moussa Diaw ne nak amul len lo xamne man na téré Ousmane Sonko ngir mu nekkatu député waye tam yene kay bi mo xey di ci déssat di ci wax di gis ki sam ci lu jëm ci walu wuni mel batay lenen lo xamne kon en relief de signature crise bi am ci bop nguur gi yene kay bi ne Mohamedou Lamine Massali mom nak day ma ngay artu ne nak fimu tolli bo sagol tul nguur gi da nañ ci tek loxo yene kay bi xey di xamal nak fimu tolni lu mata jogle gouvernement bu yes bi baykat ya nek ci vallée ba ñong ko tay xaar yene kay bi ne lañu bëgg rek moy Ali Nguy Ndjay ñu duggal ko ci gouvernement bi yene kay bi ne baykat ya nek ci vallée ba lolé bokk na ci lu ñuy sakku ngir ñu duggal ko ci gouvernement bi le peuple quotidien yene kay ba tay ma nga ci lu jëm ci artu gi nga xamne kon Massali ko tay artu ne nak duggalat sonku fa ci assemblée national lolé lu jëm ci walu taxaway bi nga xam mom lu ci def né nak lolé wurtu doon luy jall Massalé koy fessel yene kay bi di suba tel mom ma nga ci ay sal joxé cadeau né nak ki am kon mom modi Ousmane Sonko del ci assemblée national lolé munta nek yene kay bi xey fessel avocat bi ak la nga xam kon mo ko ci léral yene kay bi di le solo mom ma ngi xibar né no Al Aminu Lo mom momé la def Ilimane Djerine ab économiste la xam xam ci walu kom la macci mom fim tolli mo wara jité gouvernement bi El Mali Ndjay jeubal na lenga ya fa assemblée nationale sunna tango ñu xey di fessel lu ni mel leneen lo xamne ko direct news del sina ci Al Aminu Lo mi ñu def Ilimane Djerine yene kay benen la fi amone mom la ni wéyendil lu jëm ci walu taxaway bi nga xamne ko nembe ku nonu ko ci walu ko deggal ñi xam ñoko jité Al Aminu Lo yene kay benen li motax jomay woluko batay sunu na tango yene di point acti ñu nga ci tan fuk ki xam mo di ab tactique bo xamne kon def nonu ko di ay pexé yu lal nañu ko ngir lu gëna joxal lu jëm ci walu liggéey bi Ilimane Djerine gi yes bi yene kay bi ne mom bokku na ci ñi nga xamne kon wa pastef baye nañ ko xel lool yene kay bi xey duñu xamal ay jaar jaaram ci walu taxaway rawatam gisam ci walu ko Senegal 2050 ak projet benn ko taxawale jomay yene kay bi ne lu jëm ci walu taxaway bi nga xamne kon mom lañu nemeku rawate na ci walu ko lolé di installation bu ñu ko cey def fofé ci assemblée nationale yene kay bi ne kay président jomay lan mo cey xalaatama ko gis gisam ci walu wuni mel sunna tango yenen bokku na ci batay l'informateur ma nga ci wut jëm ci walu taxaway bu def nañu ko ci Ilimane Djerine ju tan nañu ko Al Aminu Lo bu yene kay bi ne fi mu toll ni kay ñi ngi cey baye xel bu baax baax ci walu ko ak taxawayam batay sunu yenen ni kan na tango del sina lu ci walu ko tabaski gi yene kay bi di l'info mom batay ma nga ci walu tabaski gi di ñu xamal ne fan yi neew ci res xar yi bu fi mu toll ni nak ñi di jaay kat yi ñi ngi xaar ñi di jënd kat yi yene kay bi ne kay lolé ciolo de gentan ndax ñu bari tal nañu ko yene kay bi mo xey di samp ci ab laaj le quotidien batay ma nga ci sonko mi nga xamne kon yene kay bi ne fi mu toll ni ci ab defante la batay ci la nek yene kay bi xey del soit ci lu soxal walu taxway bu jëm na ci assemblée nationale ak lam fay xaar groupe takku walu yene kay bi ne ab coup d'état institutionnel mom la doy wajja ci bir rew mi sunna tang xey fessel lu jëm ci assemblée nationale ba taxwa ba le parlement yene kay batay ci assemblée bobé mu fekk bax ci la nek ne Ousmane Sonko mo fasiyene jité kër ga yene kay bi mo xey del soit ci lu nu mel sunna tang yi batay ñanga ci lu jëm ci walu ko jangu bi way chrétien yi témer ak fanere juroom ñettel lu ko édition ba pèlerinage marial ba ci popa ngi 2026 yene kay bi xey jox ko cadeau mom ki jité jangu bi né nak jot na seuk ci biir Sénégal ngir rek ñu mëna taxaw yene kay bi né djublu ci li nga xamné kon mom moy yité Sénégal way tam xol li di ñariñ askan wi fexé ba jamm jé déggo bi ñu mëna ko saxal yene kay bi xey ay joxé ci ak cadeau taxaw bi last quotidien yene kay batay ma nga ci pap gey mi nga xamné mom lañ tab football kat bi gëna xéréñ ci doomi Afrique yi nekk fofu ci Espagne yene kay bi xey de soit ci lu jëm ci walu wuni mel Al Aminu Lo mi nga xamné kon mom la do def Ilimane Djerine yene kay bi xey duñu xibaar di las nenu kay ap pis bo xamné kon nguuru Sénégal ñom ñokoy pis ñi di wa FMI ngir bëgg ñu jappal leen xam xam match na ci lool tay tam déggon ak ñom yene kay bi mo xey di fessel lu mel le point info quotidien batay ma nga ci rew mi ak démocratie les gouvernance bi sunna tangoy ni ay jaaxle yo xamné kon Massali jaaxle na ko ci Al Aminu Lo ci primature yene kay bi xey de soit ci lu jëm ci wal tanef ga tribune quotidien ba tay ma nga ca lu ni mel di lu xamal rek ne ki xam ko moma de Al Aminu Lo Ilimane Djerine mbaadu kay lolé bu doon ak ñaan mo wara doon nagu sarax wa yene kay bi ne mom mi kay bo sa gontul da nakoy souffle de gentar di libération janga ba tay ci wal defante bi nga xamne kon ci bop nguur ga janga ca ku ci ne ak sa taxaway El Malik Ndjay yene kay bi xey fessel lu jëm ci wal taxaway bu def nako ca ne tax mom momé ma ngon ci Égypte way da ko mujj dakal del ci wat ginaa bi nga xamne kon démissionné ci l'Assemblée nationale ay sal sal bu takku walu batay ma nga ci walu cadre di yëkëti lu jëm ci ak jaaxlem ci lu mel sport tribune yene kay ma nga ci walu ka taxaway bu def nañu ko ci satiès mi nga xamne nak jamono ju joxawon ak kaddom fofé nga xamne ko mo jëm ci walu ko ab jongante bu warono dox ci digënté mak arafas suna tanguy xéssal cadre yu bay ndjay ma ci ndé léral l'observateur quotidien yene kay ma nga ci elimane djorin ji nga xamne kon ma nga ñu luñ bëtal li nga xamne kon mo nekk ci ginnaw ak palam suna tanguy ene alamin lo ak nañu ko faré yene kay bi xey di ca léralat lu ci bari l'informateur quotidien batay di xamne ni ak mbettel gu mak go xamne kon ñu ci bari bari ñu ci doon gisaané ci mbir mi turam kenn gennew ko ci ben yoon yene kay bi mo xey di fessel record quotidien yene kay ma nga ci coupe du monde bi ñu wajal nek équipe nationale bu Sénégal ñanga ci regroupement ba tambal nañ ko dem waye danaka juroom ñetti gënd do nga ñogun yene kay bi xey du ñu xamal né drapeau ba tay ji lañu koy jël ëlëk gaynde wara dem Amérique mbokk yene kay ango dig di ñëluk inshallah
24: UKB FM
2: li ci yene kay yi UKB FM xibaar yi Pape Sayar Mbaye
1: mbokk ñu sante len gërem len lolé moy li firuson ci ay xibaar ci guddigi ñu leen ko doon jotali Pape Sayar Mbaye mo faré won ci addu kay be machine bi yeen askanu ci déglu radio UKB 103.5 critème rek ñatt yu tom bu juroon gën ko déglu ci bande FM bi internet bi ñatt www.sunfm.com YouTube UKB TV live ëlëk jamm yeen ci ay xibaar programme bi day wéni bu néma 22h30 sen émission li mata waxtane bi ngeen di faral di and ak Cheikh Amar dimanche bu jot 10h30 japp midi inshallah émission bi mujjé def nik ci dibeer ji mom lañ leen fassiyene tolentou watal di ñaanal yépp jamm diko ñaanal suñu bop burla mom jamm te kum jamal ngam jamm yalla defal fananum jamm jere ngeen defati
2: groupe de communication
24: université Cheikh Ahmadou Bamba
4: radio université Cheikh Ahmadou Bamba la radio au service des populations radio
24: université Cheikh Ahmadou Bamba
4: fi ci Touba Ndam
24: groupe de communication université Cheikh Ahmadou Bamba UKB FM UKB TV UKB web UKB quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam
2: radio UKB FM 103.5 la radio au service des populations
4: nous sommes ici à Touba Ndam
24: UKB FM 103.5
4: Groupe Communication Université Cheikh Ahmadou Bamba
24: UKB FM, nous sommes ici à Touba Ndam UKB FM, Fiji Touba Ndam 103.5
2: UKB FM, la radio au service des populations UKB FM, la radio citoyenne
24: UKB FM, nous sommes ici à Touba Ndam UKB FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba UKB FM,
4: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba La radio au service des populations

jërëjëf di siari bu baax bay serigne lay bay serigne lay ñu lay sentu di la xaar borom maktabi maktabatu serigne massamba job sam serigne abdou jaxate kon mbokk yi xamna fofu lañuy yemalé jotaay bi di jéglu baax rek ci bokk yi amone yene ñoo and ak ñun xamna di leen jox di dajé rek ci benen jotaay ci li mata waxtaané di ñaanal nit ñi tabaski bi nak ñu dem ci ak xar rek dugg ci ci bismillahir rahmanir rahim agale ko ci alhamdulillahir rabbil alamin kenn ku ci nek fa sa carton yam rek yam fa ñi mëna dimbalé it nañuy dimbalé ko tané nga dimbalé ko ndax pression sociale bi metti na ci ñum rek nit ñi dem momatu seen bop ndaysan té bari na ci ño xamné lo rek mo leen jural ay jafé jafé luñ may gisé luñ may xolé ak luñ may jappé ay way nit ñi niñ la jappé amul jëriñ nit ñi niñ lay xolé amul jëriñ nit ñi sakku seen gërëm amul jëriñ bo démé ba am ko jëriñu la dara boko ñaké dula wañi dara ndax kat ah kenn képpala dé muy suñu borom Serigne Touba de yoon wo rek la wone wone liko yalla jaral wone sukkandiku ci yalla xallu yoon yu mu leer nañ ñu war ci soobu ñun ñep nga taxaw di baye xel nit ñi ah way yow gaay dañuy dem bay la de nit ñi baye leen ci li ñi nek rek ñom baye leen ci li ñi nek rek comme ko diw mom auto bi rafetal diw yereem bi rafet na tay ceebu nar bañ añé amna ben waajo xamné señ bay si xam na ko waaji boom dal señ bi boom nit ñi sax xam nañ ko ndaysan ku togg ceebu nar woko ba ah señ bi yow dal ceebu nar rek hein ak yere bi rafet na ak auto bi rafet na ak jus bi neex la pare nga ci ay way ndaw samba li de mo gëna solo nit ñi kenn ku ci nekk bëgg am ceebu nar té amo ñëgu ceeb tabaski yow nga bëgg xar bo xamné yow yoro ñëgli boy ré 100000 francs xam nga né mëno ci am xar bu mag nak ba xar bu mag di jar 100000 francs 2000 ba légui nga bëgguma ko né di jar 100000 mën ta nekk nak hein té yit nak xam na bës dana ñëw nak ñu wara waxtaané tabaski bi dëgg dëgg dé am ay jur gi fi li ñi lewatal ci ay jur nim tollu yef yi mën naa bàyyi xel de bu weeso ngénte yeeg ceet yeeg débiteur yeeg ceebu naar yeeg tabaski yeeg kor yeeg màggal yeeg sant yeeg ah yef yi mbaa du dem ba jeex benn kër yenn saa yi ñu rey ci fukki xar ba leen ah yef yi mën naa seetaan de yéen at mi yépp libéré yàpp ngay jënd mbaa kilo tey kër gi ah lewatal nañ fi juróomi xar juróom benn xar waaye ndawal li du fa def weer ma leen waaw lii moom mën naa xoolaat de ñu ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp tabaski jàmm ak xéwal